0: Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola!
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radyo Bagting. All right, let's do this.

0: Radyo Magbating.
1: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
2: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan! Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

Jestem Karolinka. Karolinka.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. BBC, daklit, balita.
3: Kabagting o kabukada, mayong buntag kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. 85 ka-overseas Filipino workers kon OFWs gikan sa Zamboanga del Sur ang misalmot sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network 2026 lipay gayon sa OWA Region 9 dito sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Among sa kalihukan nga mapalambo ang employment, skills development o reintegration opportunities alang sa mga namauli nga OFWs o ilang mga pamilya niyagi sa paghiusa sa nagkalain-laing ahensya o partner organizations. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril, Unyot, Lirazan. Dagang salamat o mayong buntag kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

Kabaligtad, alas 9, onos muntag, mga kabagting. Adlaw kita karon nga Lunes Pizza 5, bulan sa Oktubre 2025. Welcome sa atong programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chan. Live kita karon mga kabagting. Sa kinakusgang sibyahan sa DXBZ Radio Bagting 756 sa dial sa inyong mga radio. And also, live tanin yung makita karon sa Facebook page sa BBC's Entertainment. And mamonitor sab kita mga kabagting sa Radio Bagting.

0: adlawa mga kabagting gisaulog po di ay ang adlaw para sa mga magtutudlo. Happy Teacher's Day sa mga magtutudlo karon, mga maestra o maestro, mga naningkamot, magtudlo para sa mga tinunan, gikan sa toddler, kinder, hantod na nahimong college. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy, mga kabagding, pwede ninyo na ipadangat sa tuwang contact number 0909-102-0005 or pwede sabihin yung i-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Inyohang mga patunog Pinoy, inyohang mga song request. As long as ang singer, mga kabagting, mga Pinoy. So, atong paningkamutan nga ma-play na din sa to ang program. Din sa to ang programa ng Tunog Pinoy, inyong mabati, inyohang madunggan ang mga kantang Pinoy. Gikan ka ni Adto Hantod karon. Umikan kay Lahi Raman Gyod, mga kabagting, ang mga musikang Pinoy, Lahi Raman Gyod, basta tunog Pinoy. Alas 9:04 sa buntag, mga kabagting, our first song this morning, Hindi Pa Rin Sapat by Jeneline Mercado. Stay tuned and your messages and your comments. Ito nang basahon sa tuwang pagbalik.
1: Radyo Bagbag.

0: sa iya ha. Ingin anak ba mo chat? Okay, kuan man kon. Kuan man siguro na ninyo karon viral social media. Bisan sa TV. Kanang love story ni Janeline Mercado, tas ning abot na pud si Patrick. Tungod mangguna ni Charlotte. Oh, tas makakita si Janeline sa iyang forever nga si Dennis. So muna, kumpos siya kanta katong para ni niya, katong yahang previous. Ano siya? Sometimes ang music doon na siya ay kaan. Lagi na siya emotion. Wala niya, wala nag-compose kung walay, wala kay kasinatian. O, di ba, pasabog kaya. Alas 9:11 sa buntag, mga kabagting. So, mataw, mo na to akong historia. Good morning, ni Aljo na Mukatkat. Thank you for watching all the way from Rinanis Pagadian. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa akong mga suod nga higala. Ang request ko song, Ate Cheng, Ako Muna by Yeng Constantino. Sige, tanato na later on. Good morning, usab ni MJ Sumido. Ate Cheng, patunog Pinoy ko ni Aljo na Mukatkat. Lovely Joy, Inting Carpio, Nestor Candia. And request ko song, Ate Cheng, Christmas in Our Hearts by Jose Marie Chan. Or a perfect Christmas, Ate Cheng. Alright, ito na i-play later on. Or sa katapusang bahay na siguro. Or depende sa mood. Uy, nampot man ay si Ging dire. Ganahan ko ato Ging, katong hindi pa rin sapat. Ginawa ko ang lahat. Pag-ibig by Sponge Cola. Sige, ito na ang Leon Ron. Unaba ng pag-ibig dire. Morning usab ni Aiza Maghanoy, naglantaw sa Facebook Live karon. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa akong mga sa akong parents, Mama Vicky og Papa Nick. Katurog Pinoy po ko ni Ate Van og ni Katarina. Request kog song, Ate Cheng, ikaw ang sagot. Good morning usab ni JD Baldonado. Ate Cheng, a silent listener here sa San Pablo. Patunog Pinoy lang ko sa naminaw karon sa Radio Bagting, Ate Cheng. And request kog song, Ikaw Lang Ang Mahal by Mark Carpio. Alas 9:13 buntag, mga kabagting, nini sa itong pagpanag-uban sa ito ang programa ng Tunog Pinoy. And ang ito ang programa today ka na ito sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita ba kamong barato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches ni probinsya sa Buang del Sur, mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Alas 9:13 na, mga kabagting. Stay tuned una, Pag-ibig by Sponge Cola. Play na to, mga kabagting. This is requested by Shelo Magiz. Tura.
1: Radio Bagting!

Alright, good morning sa mga nag-standby pagyapon sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow mga kabagting. And don't forget also to comment your mga patunog Pinoy. Good morning usap sa itong mga listeners karon sa ito ang mga texters from 243 and 371.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events and uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, dekalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541.

Alright, it's 9:27 in the morning, 9:28 na di ay mga kabagting dinis itong pagpanaguan sa itong programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Alright, sa mga nangutan na sa title ng ipamusic ni mo Ate Chang. Tama na siya ay... Araw-araw ay Pasko by Willie Rebellion. Sa advance, Merry Christmas! Ganin yung tanan mga kabagting. Pero layo pa mga yung Christmas, oh. 80 days na lang. 80 days. Layo pa, pila pa ka man sa mwagi. 3? Okay. October, November, December. Lagi mo. 3. To na lang di ay kapin, to kapin. Alright, mga kabagting, sa inyohang mga patunog Pinoy, you can comment sa itong Facebook Live karon. Good morning ni Jomar Istimo, naglantas sa Facebook Live at it's saying, request good song. Nasaan ang mga pangako mo, mga pangako, nasaan mga pangako by Roger Mendoza. Salamat Ate Cheng watching here sa Digo City. Good morning usab ni Mylin Caballero Monteza. Ate Cheng patunog Pinoy ko sa Monteza family, Bariga family, Caballero family o Tobal family. Alright, stay tuned una mga kabagting, break set ha, and next

song, mga 9:33. Ma-play na nato ang request ng song ni Aiza Maghanoy. If I'm not mistaken, ikaw ang sagot by Tom Rodriguez. And next song to be played, Ikaw Lang Ang Mahal by Mark Carpio. Alright, stay tuned mga kabagding.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
7: Wow.
6: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Radyo Bagbag!
10: It's 33 after 9.

Alright, good morning, usab ni Gadin Aga na Ati Cheng. Request for song, Himayang Nahunlak. Watching from Batangas City, daghang salamat. Grabe po na Himayaan Nahunlak. Kasi na kailaing ma-request din ha nga song. Naka ng bago-bago dapit. Okay, pang Sunday mango ng Himayang Nahunlak. Anyway, kung napatay time, so ningkamo ta nga maka-play sa Himayang Nahunlak. Ayan, good morning sa tuang 9 million viewers. Lang to sa tong BBC Entertainment. 10 million na di. Alright, stay tuned. Don't forget to like, share, and follow sa BBC Entertainment. And of course, don't forget to download on your smartphones, Android phones, our Radio Bagting mobile application. Available lang ito ang mobile application sa Radio Bagting din sa Google Play

is 37 after 9, mga kabagting. And another song for you this morning, Ikaw Lang Ang Mahal by Mark Carpio. This is requested by JD Baldonado. Good morning, usap ni Cipriano Abirgas, all the way from Tabina, Zamboanga del Sur, Ate Chang. Patunog Pinoy di ay kustanang naminaw sa iwang program karon. Maglagubog yun ang radio. Diri sa amo, Ate Chang. Ano pa ni isa diri? Ate Cheng, nahugno na yun ta. Saan po nang pagkahugno? Ay, sige, pangita og laing kanta be. Kay napatay time mo, makaplay pa ko isa ka music. Kanang, kuan, kanang modern gamay.

0: Rádio Bagbagin. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kung dili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Radyo Bagbag.
4: All right, another song na Saan ang Pangako by Roger Mendoza. This is requested by Jumar Estimo from Digo City, Davao del Sur.

nahitabo karon lamang buntag no dunay unom kasundalo samdan human gi ambusan dito sa may tipo-tipo basilan din ang mga ang nahisgutan ng mga sundalo daling gidala sa hospital o ga dunay pipila ini gidala sa Zamboanga City sa may Camp Navarro mikan kay dunay critical nga condition. So atangin ninyo mga puhon, lasing kos buntag sa Lanog sa Bagtingan ang kumpletong detalye sa maong balita o may kalabutan sa unang kasundalong samdan humay na giambusan sa tipo-tipo basila. Kailangan ko kahit hindi mo. Alright, sa mga naglantaw paghihapon sa itong Facebook Live karon, daghan kayong salamat kininyong tanan for always watching with me. Good morning day ni LP Jus Kiptron Puyos diha sa may Cotabato. Imuhang request nga song, maybe maplahin nato later on sa finale na music. And sa mga naglantaw or naminaw karon sa tuang Facebook Live, I mean naminaw sa Radyo Bagting mobile application, daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course sa mga naka-tune in sa DXBZ Radyo Bagting 756 o sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo. And sa mga wala pa pod naka follow sa Radyo Bagting News official Facebook page alang sa mga balita o impormasyon. Follow na ninyo mga kabagting. Just type Radyo Bagting News. Nakapost na din karon ang kadtong mga giambusans basilan ng mga sundalo. Ning kamot ang kakwapotag pangalan kinsa ning mga sundalohang samdan man giambusan. Pero maybe makahatagtag mga alias lang. Kaya hindi mo na siya pwede disclose ko dahil kay dapat ang unang makaibaw ang family manggod sa sundalo. Good morning ni Angel ang hug. Thank you for watching, Ati Cheng. Request kog song Bakit Nga Ba? Hope ma-play, Ati Cheng. Nanata sa katapusang bahin, Ma'am Angel. Tagadawan San Miguel de Aisha. Thank you for watching and listening, Ma'am Angel ang hug. Maybe tomorrow, ma-play na to, pero karon manggod na nata sa katapusang bahin sa to ang program, na nata sa finale. So, anyway, thank you kaayo. Salamat kaayo, kamsam nida. Salamat sa makanunayon nga pag-support ninyo mga kabagting. And also sa mga nag-share, mga nag-comment, mga nag-follow sa BBC's Entertainment. Daghan kayong salamat. And sa mga kanunay nga nagsuporta na minaw, nag-sunod sa itong programa, daghan kayong salamat. Hanto na lamang umapuhon sa mga takna o istasyon. This is your Ati Chang. Daghan kayong salamat. Umayong morning. Radyo Bagting! Rock is the radio!

panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Ang lubi dili lang kahoy,

0: Rádio Bad-Bad-Ping-Ping. Rádio Bad-Bad-Ping-Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Maayong buntag, Kabagting o Kabagkada. Sa niya na ang Daklit Balita, alas 11. Arestado ang duha ka individual human na sakmit sa kapulisan ang 18 ka master cases og 95 karim sa gituuhang smuggled nga sigarilyo nga nagkandidat og kapin 1.74 million pesos dito sa National Highway Puroklubay, Barangay La Paz, Naga, Zamboanga, Sibugay. Na-recover ang kontrabando sulod sa ka Black Mitsubishi Montero Sport nga gisusi ato sa checkpoint operation samta ang mga dinagpan ebidensya og sakyanan gidala na sa Naga MPS alang sa hustong dokumentasyon og proseso. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita, alas 11, ginisubagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag, ganatong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Bing.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
3: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
7: family. Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
0: for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rock, rock, rock. Radio, bag, bag.

0: oras, a las 11:30.
1: Radio Magbating Ting.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
4: Yes, hudya ka sa kahanginan na!

Yes, maayong maayong maayong maayong maayong adlaw. Sa ato mga sugin di Baminaw. Sa ato programa ang Hudyakas Kahanginan, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas sa Diyas Kadalana. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out ya kaninyong tanan na ingon ma. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out mga hanginon! Ang importante man nga okay ka, basin magyag na pugos na ka diya mga kaudiyaka sama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang Hudyakas Kahanginan, mga hanginon, madungog yung kunin niyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-Hudyaka o pa-joke time, naman tayo numero. I-text ninyo ang 0997-765-9923. O, mauna itong numero sa Hudyakas Kahanginan ha. O, kato po dayong... gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa tuwang mga kamulo na og kuan karon. Kamulo na og gamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout ya kaninyo. Ingon man. Labi na gyud sa tuwang mga nangutana na mga kaudyaka sa mga parmasya kung asa ma-avail ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Memo Smart Syrup, atong Memo Smart Capsule, ang atong pinakabagong produkto, atong Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Yung naman atong Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, og Nerveflex Capsule. Mauman na itong mga produkto. Actually po, ubay-ubay may mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Aga syempre po, naapod tayo contact number sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sa katubitong willing yun nga mo text mga kaudyaka, kay particular yun siya mga kaudyaka. Gusto niya nga replyan, mapatawagan. Naman po tayo numero. Mauna siya hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation. Sir 917-177-4360. Basta kay ipadangat ninyo yung pa-joke time mo pa-diaka 0997-765-9923. Kung kayo ay mag-aasawa, ano ang bibiliin niyo? Mabalik ka po sa Lady Antonia.

0: wa. Ay, magulat ngay paanal mo mga kaudyaka kaya di na kit maantos imong dagway, ha? Grabe po na walog or yun mo nakita itong panahon nga nanguyag ko pa kaniya. Ay, shout out ka ninyo! Kinsay, gikapoy diha kay Wagyan Menilabot Antonia. Gikapoy na po may diring aside. Ay, po kapoy diha. Oy, kinsa na lang magsalo na to kung kapoy tang tanan. Ba? Shout out ka ninyo. Hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o glingaw labi na gyuts mga karaang tawo. Sige na mag hawak mo ang bit.
1: Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit.
0: Isguta na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo, ha? Muna niya akong giingon matag takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita, diha. O natay, gitawag nga Verticure Capsule, makatabang sa pakunon o kahilo, ha? Agi baka mong lipong-lipong. O, unya, out of balance, baka ka. Wa ka mabalansi, ngon pang brother. O niya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi, ligo ni mong mga toho, di mong panguna-una, makakana bitaw nga feeling ni mo nagtuyok ang palibot, wa man ang takakipatuyok, oh, pero feeling ni mo mga kaudyaka nga kakalipong yun ka, natay Verticure Capsule, kaninga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. O ga, syempre po natay Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiting nga nagpapalit yun silang mga ginikanan o Memo Smart Syrup. Dindot ka ni Memo Smart Syrup mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kayo makasunod sa leksyon. Di kayo makasunod sa sugo. O? Unya, sige lang, higda-higda mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Oh, murag unsay gibilaran may tag ang lesson gibilaran ang kuan man day dula. Oh, testingin ninyo gamit ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay brain na supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya o concentration. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Oh, maka recall sa ilahang kuan kanang gitun-an. Unya mas maayo ang performance sa eskwilahan. Shout out da Maria Evelia Cahiz, sa ato mga OFWs ba bebeng manatad peras. Ingo man Sir Istong mayong kondes. Kani bitaw si Aljo na mukat ka to Grandi Santisas matag takna gina ako mamention sa akong programa ngano man. Una gini first to gini sila mo comment og una sa tong FB live. Grabe ni mga tawhana murag hulat gini permi signal mo yaw-yaw sa Antonia. Daniel Abelia, Dias Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas, Diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo o miga sa akong asawa, Antonia Mario Cruda. Shoutout, ingon man ni Anel Itnines. Shoutout, Antonia, sa akong asawa, naglungag. Kani bitaw si Johnny? Johnny, malipay ko na imong asawa, Johnny. Gipanganlan po na nimo, Johnny. Delikado ni butangi lagi ninyo ngalan lagi ba kay wala gyud intahan ko na himo antol karon wa pa gyud ko kapasar pagka manghuhula. Ani goro gyud intahan mo butang ngalan kay usahay ra mo mulabay sa tong news bed ug sa tuwang text hotline. Abi ninyo adunay bag-o nga produkto ang gihatag sa inyo halabi na gyud sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dili lang mangud ang mga hamtong nga panuigon mga kaudyaka karon ana problema sa ilang mata kay apil ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon og pagatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diha sa inyong mga lugar mga kaudyaka, ha? Pwede magid kaayo ninyo nga i-avail na siya. Pangutana lang mo diha sa mga parmasya. Tag 160 pesos. Joke time! Ako di ay si Alex ng Malalag, Davao del Sur. Hala, yara bang ipangalan niya yung kaugalingon ng iyong lokasyon. Alaka! Usa kuno kaadlaw ni Anna, mga kahudyaka, na kuno'y duha ka managamigo, si Tonyo o si Juan. Ingon si Tonyo, grabe po niwa, may kamakama, ani maglibog, punta kasi ng istorya. Pero niingon si Tonyo.
1: Oy, bay Juan! Abi bito ni mo, bay Juan?
2: Ha? Unsa man na bay Tonyo?
1: Abi bito ni mo, Juan? Joker kay kubay?
2: Ha? Kay nganong... Kay ngano man day bay Tonyo, ngano nakasulti ka man ana bay?
1: Puwa man ko'y nakita ni mong Joker. Joker lagi gyud ko bay?
2: Ngano lagi nakaingon ka Tonyo nga Joker ka?
1: Joker bitaw ko, ko bay ay?
2: Ha? Ngano nakaingon ka ba nga Joker ka nga wala mo ko'y makita Joker ni mo?
1: Hey, Tonyo! Wadyo ka kasabot na ako ba? Joker ba? Kita ka ni akong brief? Kita ka o tanawa ang bra o Joker? Joker ko?
2: Ha? Alambot ni mo ba yoy? Libog kay kabay, kung baraha, bitaw kabay, mura kag Joker, wag yung gamit.
0: Lain na po doon ang ingnon kag Joker ba, kay wag kay gamit. Kung baraha ka pala.
1: Agaray!
0: Ay na po tayo kitawag mga kaudyaka ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report, dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
3: Kapaloka.
0: O, salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. O, may numduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sikansare, o, uman pa ang mga sare-sare. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi na long term. Okay, panglikos, memorya, maning gitawag ng Memo Smart Capsule. Makatabang mas dali ni mo may numduman ang mga importante mga butang. Unya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. Oh, nindot kayo, alerto kasi mong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bulada.
3: Kapaloka.
0: O baka utanon, protasan, bibingkahan, unsa bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa may wala ako na mention? Nabakas vulcanizing siap, barber siap. Oh, kanang, tanan! Tanan, lagi nga trabaho, gagamit og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Sa mga importante kay nga mga butang. Una kung gusto mo o nga naamoy kanang mo suportas brain function. Memo Smart Capsule. Mao na siya. Unya makapukunod bigid sa stress tungod sa kalimot, mamalimot pa ta, ma-stress pa ta. Unya nakatabang siya sa overall brain brain health mga kaudyaka. Oh, nganong pohon? Oh, nganong pohon paman nga naa may karon? Oh, di na ta mangutana Antonia kung asa ta nagkulang kaysa tulog palang daan kulang naman ta. Shout out Marjo Cabang diha sa may poblasyon Salog sa Mondel Norte ng mga Vinagen Rica Frente. Shout out sa akong asawa life sa akong life na mudragon usahay. Ah, magbuga, lugar ka kalayo, te. Ah, shoutout ay ko sa akong family, Stigbaw. Gimingaw na ko ninyo, Jenna Valdez. Conchano Jr. Valdez, Frank Valdez. Ah, shoutout ay ka ninyong tanan mga suking tigpapino. Ipakiyaw, te, sa muha. Kaya di man maayo ni masitag yaw-yaw. Mabalik na po si Lady Anson! Yan!

0: pangaon na mo diha kay nagkaon na gyud pod siya. Shout out Lady Antonia, nalipay gyud kami nga nakapaminaw na pod sa imong programa gyud intawon. Oh, shout out diha kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni TC Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia. Linda Simania. Ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasola Bunani. Shout out kang Glarkta. Glark Cherence. Oh, naghangyo nga igrit na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat sa akong mamas Lorna nga gikan sa Buntag Paminaw. Uban sa akong kuya Johnny. There is Retablo Libertad Misames Oriental. Sa akong Papa Bonnie, naas mauswagan karon, thank you. Muni na nindot mo greet o kanang pangalan gyud ba di kay igreet na ko kung mama nga naglingkod. Sa may ngalan si mo mama lingkod. Shout out ya kaninyo. Ingo man ni Giday Analo. Oy, syempre po natay kita wag na George Gay Purple Corn Coffee. Kani gyud o? Kani gyud akong giingon mga kaudyaka ang Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya mga kaudyaka. Lami ang lasa. Lami ang ingredients pagyudani mga kaudyaka. Okay, kaning Nature's Nature's Gay Purple Corn Coffee. Oh, grabe kani siya mga kaudyaka kay pwede ninyo ikapulis inyong pamahaw. Oh, labi na tong mga tao mga kaudyaka nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. May mga tao nga inanaoy tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ka pulis pamaw, protektado ang lawas bisang wa pa ka naka-breakfast. Gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Produkto ni siya sa Nature's Gay Marketing Corporation ha. Dili ni siya ordinaryo nga kape. Oh, na ni siya mangustin nga gitawag nga natural anti-inflammatory. Makapaminos sa mga kasakit o hubag sa lawas. Okay, na may mga panahon, mga kaudyaka nga na mga hubag-hubag sa imong lawas. Dili kay ikaw may hubag. O niya, napagid siya nindot kanin sa itong immune system o labi na gids pamanit. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee nga naapoy ingredient ni ini nga mangustin. Aga syempre po mga kadyaka. Na po siya, barley grass, source of fiber, vitamins and minerals. Makatabang sa digestion o detox. Muna niya kung giingon kaning detox. Maayo para sa inyong tiyan. O niya, kaning psyllium husk na natural fiber nga maayo para sa tiyan. Makatabang likayan sa constipation. Lady Antonia, wala ko gipanganak diris kalibutan para mag-explain sa inyo. Ambot ninyo! Naunsa ba na ika? Nga naman di, ayun sa may ay napag-explain kung di ka nag-explain. Kanang, ay nag-explain. Kung kung sila di maminaw sa iyong explanation, so be it, ay nag-explain. Buabot talagang panahon, mga kaudyaka, nga bisan wa ka nag... bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation. Ikaw gusto ka muhatag, unya ko muhatag ka di sa sila mangayo, ayaw na. Ba. Syempre po ang kanibitong gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Support us gut health po ng regular bowel movement ha. Unya ang stevia ani nga gigamit mga kaudyaka pampanamis.
1: Una sa tanan na itong mga igsuon, no? Mga kaigsuonan. So, maunang kami, nag-auhag, ng hinaot.
0: Wala pag yung added sugar. Safe para sa imong blood sugar. Ay, magkalimot ka ni mga produktuha mapalit sa nagadayang mga parmasya. Sa inyo mga lugar, ay sa akin ay nangutana. Ito, nito bagon nun, ay nangutana din kung asa ko nung mapalit ang... Kuan na kuno siya sa Aluran, Misamis Occidental. Timing kayo. Kaya na po siya sa Aluran, Misamis Occidental at itong Nature's Gay Purple Corn Coffee Products. Nadia sa may parmasya, Paluca. Hoy, kaning Nerveflex Capsule! Ako ipaibalo sa inyo ang Nerveflex Capsule, the best kaini para sa inyuhang mga kaugatan. Okay, makatabas mapaligon sa nerves, kugat sa atuang lawas, mapakunod sa sakit o discomfort. O niya, maprotektahan ang imong nervous system. Ang atong ugat, mga kaudyaka, dako, gikini siya o gatabang makontrol atong lihok, emosyon, reaksyon, paminaw sa o pamati sa atong kamot o tiil. O niya, kung permi ka kabatig binhod, ang kamot, tudlog, murag na ikapanusok ang mapamanit. Di mailan ang kinahanglan ni mugatagang suporta ang mga kaugatan sa lawas. Mauna siya ang Nerveflex Capsule. Aduna essential vitamin B1, B6 ug B12 makatabang sa pagprotekta sa pagmaintain sa kahimsog sa paglihok sa atong mga ugat. No, aron makalihok mo og normal ug komportable sa duwadlaw pag inom ka mo og Nerveflex Capsule. Ah, 18 sa per capsule na siya para sa ligon nga nerves ug ugat. Produkto kana sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oy, salamat mo na kita igong oras. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Agi, hatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabago nga produkto, ito ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man, ito ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man, ito ang Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule, o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, bag, bag.

0: Radio Magbating.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
3: Ah. Asin? Okay.
2: Uh-huh.
3: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo. Uh-huh.
3: Aha.
2: Kung tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Ang unang linggo ng Oktubre ay National Newborn Screening Week. Mga mommies at daddies, alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang newborn screening para kay baby? Sa simpleng test na ito, maaring maagang matukoy ang ilang sakit na hindi agad nakikita sa pagsilang, pero maaaring makaapekto sa paglaki at kalusugan ng inyong mga anak. Kapag maagang natukoy, mas mabilis na mabibigyan ng tamang pangangalaga at gamutan si baby. Kaya mas maiwasan ang mga komplikasyon at mabibigyan siya ng mas malusog na kinabukasan. Kaya mga magulang, huwag kalimutang ipa-newborn screening si baby. Kuminsulta sa inyong pinakamalapit na health center o primary care provider para sa karagdagang impormasyon. Magpa-newborn screening para sa mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ni baby. Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bad King.
1: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Second week of October is National Myopia Consciousness Week. Mga mommies at daddies at mga kabataan, alam ba ninyo kung ano ang myopia o malabong paningin sa malayo? Ang myopia ay isang kondisyon kung saan malinaw ang nakikita sa malapitan pero malabo ang mga bagay na malayo. Maaari itong makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating mga mata. Iwasang matagal na nakatutok sa cellphone, tablet o computer. Maglaan din ang oras para sa paglalaro o paglabas sa lugar na may sapat na liwanag at magpahinga ang mga mata sa pagitan ng paggamit ng mga gadgets. Kung napapansin na malabo ang paningin, madalas na paglapit sa TV o libro o pagkirot at pagod ng mga mata, magpakonsulta sa eye care professional para sa tamang pagsusuri. Alagaan ang ating mga mata. Malinaw na paningin, mas magandang kinabukasan.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: BBC Daglit, Balita.
4: Kabag ni Kabalkada, anihanda BBC Daglit Balita alauna. Mas gipahugtan pa sa Provincial Veterinary Office sa Zamboanga del Sur ang pag-monitor sa African Swine Fever aron mapugngan ang pagkuyanap sa mga balatian sa mga baboy sa tibuok probinsya. Sigon ni Provincial Agriculturist Dante Lauay, usa sa mga dakong hagit nga gitubang karon sa probinsya ang African Swine Fever tungod sa epekto nini sa produksyon sa baboy. Gumikan sa pagkuyanap sa ISF, nakapahinay sa produksyon sa mga baboy nga posible makaapekto sa kita sa mga hog raisers o sa supply sa baboy sa merkado. BBC Daklit Balita alauna, Bagting 17 Florence of Hima, maayong hapon.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot naming mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, lit ka ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi. Nya unta mo inom na ko 3 times idi kapi gyud ko na. Paradis dila-dila. Lisa, Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
6: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radio Magbating Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Ngayong second week of October, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week. Isang paalala para sa lahat ng ating kalusugang pangkaisipan ay kasing halaga ng ating kalusugang pisikal. Sa paaralan man o sa trabaho, mahalagang suportahan at hikayatin ang isa't isa na maglaan ng oras para sa sarili. Matutong magpahinga, makinig sa iyong damdamin at kumonsulta kung kinakailangan. Tandaan, ang pag-aalaga sa ating isipan ay hindi tanda ng kahinaan kundi simbolo ng lakas at pagmamahal sa sarili. Kapag maayos ang ating kaisipan, mas nagiging produktibo, mas masaya at mas handa tayong tumulong sa iba. Kaya't gawin nating normal ang usapan tungkol sa mental health at sama-sama nating buwagin ang stigma na nakapaligid dito. Remember, taking care of our mind is just as important as taking care of our body.

0: panahon ga usab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
3: Radio, Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumustamos mga pinalanggang tigpaminaw. Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa unta ang ganaan mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios, maayo raman. Nining atong programang Tudling sa Mga Garay at ganinyo sa mga produkto sama sa Wonder Herbal Oil. Pinakadabis nga aplas, Wonder Animal Vita, pinakadabis nga vitamin sa mga kayupan, Wonder Banaba Plus. Mga nindot man nga mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated, no? Kanang ato ang Vitron Drops, kanang atong Vitron Syrup, Vitron Tablet, kanang atong Wonder C Plus, no? Kanang ato ang

0: Who wonder Himuid, who wonder Cardio Care, kanang atong who wonder Herbal Coffee, kanang mga nindot ng mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang kanin yung tanan?
1: Sukad sa una ko palang ikaw nakita, buot ko nga ikaw, wala on sa akong huna-huna. Apan wa ko kana nabuhat tungod sa kamaayo mong binuhat. Dili ko gustong makita ko ikaw nga kahilak, kasakit sa kasing-kasing nga ikaw muhilak. Murag mubuto akong dugahan nga magsudong kanimo, daw sama sa bumba ang pagbuto. Hinahandura ko ang imong panagway, gusto ko ikaw pirmi malibay. Nagantos ko sa tumang kahinam, apan imo lamang akong gihamiran. Kasakit sa kasing-kasing kong nasubo, di ko kinikaya nga itako. Daw samas dahon nga nalaya, kining dughan kong sa una nga nagmaya. Sakit pala dungon nga ako lamang ang nalibay. Ikaw ato aman sa laing nalibay, paghapdos nining dibati ko ilalong ning dughan, tungod sa nakita kong siya ang imong ikawan. Kung mabalik palang unta ang tanan, di na ko gusto nga ako pang makitan. Busa karon ako kanalang likayan, aron di na magsakit kining ako.

0: Alang to kaninyo, dalan! Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Atong haplas nga walay kaparihas pagka ninduta. Epektibo biya kanya itong Wonder Herbal Oil. Hindi ka magmahay. Naghan na kayong mga tao nakagamit ani so far. Wa pa yung negative na feedback. Positive gitanan. Parehanin niya. Nagamit man ni Wonder Herbal Oil. Paminawa niya ang testimonya.
1: Kesa kanini, ma'am?
2: Ako si Sol Valdez, taga Poblacion lang North Cotabato.
1: Mm-hmm. So,
2: nakagamit ko aning herbal, ang Wonder Herbal Oil. Mm-hmm. Nya, epektibo gyud kaayo kay nawala gyud nga akong gibati kay sa dihang nakatilaw kog haplas ani.
1: Unsay gibati nimo?
2: Sakit sa akong cancer, unya kuan kanang akong kuto-kuto maghapdos pud.
1: Mm. Unya gyud sa nimo paggamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Gihaplasan ako og kadtong kuan kanang nagpatulo po ko sa tubig og sa akong baba og duha ka tulo sa Wonder Herbal Oil nya kanang ulay 10 minutos na hina na magkawala tong sakit sa akong piano gapdo sa akong kuto-kuto. Mm. Nang one good kaayo, salamat good kaayo sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang yun og maayo na ako. Ako makatisimon ni Diyo Ana na maayo yun kay muna firmin ako sa akong mga tuhod at kung mga wanda o wanda mga sakit-sakit mga likod, mga mukton da, ana yun ito na sir.
0: O na, gagamit sila Wonder Herbal Oil. Ikaw, di ka mo gamit. Kansi ka. Gamit ka, no? Karang Wonder Animal Vita po. Epektibo po na kayo eh. Daghang gagamit na itong mga farmers. Ano? Karang itong nagbuhik kag baboy. Animal Vita. Wonder Animal Vita. Bukat kay timbang. Niya, nipis kay tambok. Baga kay unod. Lami siyang karni. Karang ito ang Wonder Animal Vita. Epektibo. Di gini mo ni kakumpiyansaan. Gini mo ni katong Wonder Animal Vita. Kaya tinga ka nga bugat kay timbang. Higaway pa ng... komprador, may ingon nga di makini dako, di mong baboy, ingon nung kabuga at magtimbang ani kay, busok ay gawin. Basta naka Wonder Animal Vita. Naminawa ng testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ang baboy, ikon pagkabaktin akong di Wonder Animal Vita.
1: Mm-hmm.
3: Papat siya kabulan ako siyang iyaw, ni karni siya o 45 kilos.
1: 45 kilos?
3: O, 45 kilos, Andrew Smith.
1: Mm-hmm.
3: Upat kabulan. O, kanya, kadang resultas karne, kay unuron, ipis ang panik, ipis ang tambo. Bagagunod, okay. Kanya, gamay rasad ang niyang laman loob.
1: Okay, dugi na nga nagamit ang Animal Vita?
3: Katong, kuan, katong sige kong pumunta na, so, nakapalit ko, kanana may kondiri sa tagulan, so, nagpalit na yung kong Animal Vita. Hasta karoon na, naana sa'yo mga baktin, mapagali mga 15 days pa, murag 25 kilos na.
1: Dagko na kayo?
3: O, dagko na.
1: Kanya, okay.
3: Ang buhayang inayan po, buras na po, Animal Vita niya po na akong dito ako.
1: Okay, salamat guys, paggamit, ana.
3: O, tsada ginag resulta sa Animal Vita. So, ako gihagit itong mga uban, poto magkagamit itong gamit mo kay tsada resulta.
1: Okay, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan ganit?
3: John Gierno, Tagataguluan.
1: Tagataguluan, Misamis Oriental.
0: Testimonya to. Nagamit itong Wonder Animal Vita. Kung ka na pong gagamit itong Wonder Banaba Plus, kalisod kag bawas, na ay kidney problem, kidney stone, mga ina na bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Paminawa ang Wonder Banaba Plus kay dunay ga testimonya ani.
4: Ato sinya, sa Tiguma, Pagadian City. Katong ilantan ko, ini kay ko din sige ko inom og tubig. Then, gusto ko mangihi, dili may noon mo gawas, mo na masiguro na yung bara sa ako ang kantog. Kadungog ka ning Wonder Banaba, so akong isulayan. Ako na matigdan nga, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba. Kay pag pangihi na ko, ning busaga ka akong gihi. So, epektibo d'yo kayo ang Wonder Banaba. Na ba kay nawala jud ang ako ang libate sa akong laban.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pabati mo naman kami dito sa Sifaran Blensung, OP Maguindanao, nagpabati maat Prady family. Garay sa Lunas family diya sa Bugatong Manuka, nagpagaray si Ate Rinrin. Akong kaparintihan diya sa Maasin Liti sa Manatad family, nagpagaray si Lucia Arcala sa Samal, salamat sa pagbasa. Ngaray ko sa pamilyang Pakatang na muyo sa Cebu o sa Negros Oriental from Dumalugdog, Marisil, Bacani, Pakatang. Greta ko akong banda nga nag-drive karon si Buboy Libres from Butuan City. Ngaray na ko akong lulaw o akong uyuan nga naminaw si mong maanindot ng mga balak listening from Puro 4 Lagab, Compostela. Ngaray ko akong Daddy Dudong Maglangit, nagpagaray si Clarence sa Luna Norte, Makilala, Cotabato. Please greet ko sa akong family, Dadibas, din sa barangay, Bito, Sagay, Puro Gumamila, si May Balmonte, din. Salamat sa pagbasa, good luck sa inyong station. Salamat, good luck. Good luck, good kayo. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan nga naay mga anak nga nag-eskwela, wala pa katupang wa pag-eskwela, katupang pa pagkatao. Tama og 1 year old, no? Kada mga bata bitaw nga isla nagkinabog mo na imong anak kay di matuog. Oh, niya gamay kay bikil, sakit na yun. Kani Vitron drops, Vitron vitamins plus iron nga drops. Ipainom sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
1: Kinsay nagamit sa Vitron Drops?
5: Ay, so ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
5: Ako ang anak, damang gud pa yun dyan dere. Iya, maulagi nga pagkatao atong April 29 natao ang bata, gigamitan ng Vitron.
1: Vitron Drops?
5: Oo. Iya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
5: Oo, gayon. Dako kayo umpan, dako kayo kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan, murag makabalo na gid nga kwan ba kay nay naghagwa niya. Dayon murag naanay siya istorya nga di po ta kasabot.
1: May istorya niya siya pero di ta kasabot.
5: Oh di ginato masabtan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oh, dahil purimbulag po ang bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muhugwan.
1: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamayin kay balugin ang bata ba?
1: Okay. So, mora na yung igamit sa iya ha?
5: Mogin. At takaroon, maulang iya po na mong igamit.
1: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy. April sa Buangga, Sibugay.
1: Okay. Salamat kayo, sir. Ha? Salamat kayo.
0: Inana ka din dot. Ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Yan ka ng atong Vitron Syrup para po na sa mga 2 to 12 years old. Itong atong mga kabataan nga nag-eskwela na, elementary, nya, di kay kamaos klase, dugayng makasabot sa maestra, ipainom nyo na og Vitron Syrup. Vitamins plus iron nga na yung syrup. Mga bata, pilian kaig pagkaon, pagtanaw sa lamisa, utan or isda, talikod, lakaw, di mo kaon. Ipainom ninyo na og Vitron Syrup para gana ang kaon. Hanap mo mga bata nga di kay hinga tulgon. Sige lang duwa gadgets, ipainom nyo na og Vitron Syrup kay mabuhian lagi ng gadgets. So, duka man, hagok. Basta kay naka Vitron Syrup. Paminawa testimonya, nagamit og Vitron Syrup.
6: Ako di ay Gigi Curaso Madali, taga Margo sa Tubi, Sampanga din to.
1: So ti mi ma'am, kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron Syrup?
6: Epektibo din kay sa sir kay bisag unsa na lang klase ng vitamins niya kung mga anak wala di ko an effect, pero pag nakatake siya sa Vitron, kung gana niya diya taon, naiwas po siyang sipoon.
1: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
6: 9 o 4.
1: Okay, tapos karon kumusta naman sila karon?
6: Gana dito lang kaon rin, sir.
1: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sila.
6: Sugod nga sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Nagamit tos Vitron syrup. No, kanang Vitron tablet para pos dago na 13 anyos pataas. Napitaw ang atong mga kaigsuunan nga kanang mga idara na limtanon kayo. Bisag nara ng hunsos baba sig pangita kay grabe kalimtanon pag Vitron tablet ragon. No, kana pong gamay bikil magsakit dayon pag Vitron tablet, no? Daghan kay tabang ni Vitron tablet toy maay kay gini. Oh, katong atong mga kaigsuunan nga kanang walay gana nga mukaon niya ang kinatulgan, ginagmay kayo. Pag Vitron tablet mo, apil mga senior citizen, maay mo magmintin mo mga senior citizen, magpanginom mo ni Vitron tablet oh. Makatabang gyud kayo ni Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw.
7: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
1: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
7: Oh, dili ko katulog bago magkukumpira sa tutoy.
1: Ah, bago ka giupirahan?
7: Oo, oh, atong January, dayon, ikaduhang upira na ko atong May.
1: Mm-hmm.
7: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay, sakit.
1: O niya, pag-take niwa ng Vitron, tablet?
7: Lingkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamin. Kuya Carlson, unsay nindot nga kape nining ni? Ay, wala na may laing nindot nga kape. Who Wonder Herbal Coffee. Great Midri sa Ganasi, Maguindanao del Norte, nagpabati Kerwin Bilwal, salamat. Garay ni Marsing de Locampo sa Ipil, Sibugay, nagpagaray si Boy sa Damas, sa Purok 2, sa Barangay Gango. Sa Miss City, kaysa itong silingan, makadungog, paliyog, kung ingon niya, nangumusta ko niya. Read ko lang tanang listeners sa tanang ngaminaw ning powerful mong program. Thank you so much from Junik 5 of Jensan City. Karekon lang Kuya Cesar Pangga Day Badida Mary Ann nga perming naminaw si mong programa Kuya Cardo from Ati Bilin of Libho. Salamat. Areko deas butungan dapitan Sambuanga del Norte Marilyn Kalasang og Marie Chris Kalasang ng pagaray Chris Kyung from Sukun Sambuanga del Norte. Sir Cardo kini bang Banaba Plus dili ba ni maka anemic og makapaubos sugar Kuya Carlos naminaw ko nimo dis dinagat inday sa Limbaga te dili oi. Okay ra na walay problema na. Katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo ka nabitawang kuan kanang kapi nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee amin ang kapiha niya stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitate niya di po mutaas imong sugar dili po magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang ding paminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mo tunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee kana bitang inyong mga anak abi ninyo kanang lawas bitaw sa tao kay wa ginay ka walay capacity nga kuan ba kana bitong mo produce day bo kuan kanini ang vitamin C kanang vitamin C tong lawas kay makuha ra ginato nagikan sa atong giinom ug gikaon. Sa kuwang mong gina, muna na may food supplement para anak. Kanang umuang Wonder C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao tamag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan o Wonder C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga. Di kadaling subawan, di kadaling hila. Di kadaling pagbalatian, God. Ingon anak ba? Pareha na nga itong Wonder C nga, Wonder C Plus nga syrup. O, oh, namo tay sirap ana, ipainom sa imong anak, shuk, ana, inom ba para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C Plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas tag edad or manghod ka na ko, pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, maunang Wonder C Plus nga capsule. O, oh, kompleto man eh. Kay mao maning karong panahon na di nakakasabot sa dagans panahon ron ay tanawar ko nang mukalit og init mukalit og ulan no ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to di na pud masabta no oh upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nag maing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba no, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na maayos tong kidney, na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus, ah, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos ka imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayong magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro nato kalit lang yung atake ng high blood na. Blimag yung kakong mga atake na. Labi na, mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan, mag-inom ka kadaadlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas, makaagig yun. Oh, aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mugamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Katong mga gagbaig bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo, na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga, di mapuka mo angkon kung na kay almoranas. Isa ni almoranas, butas ang kamot. Wagi mo angkon, anak. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina kun apo kay colon problem. Wonder Himo Aid ang imong gamiton mga pinalanggang tigpamin. Shout out pamilyang Lorenzo Tabuga and Fimentel family, La Idol Bernie and Rosemary Dalisay from RG Lorenzo Tabuga from Purok Sambagita, Aliusan, Cotabato. Kanunay kong naminaw sa imong programa si Bibs ni sa Mauswagon Gudud sa Buanga del Norte. Garay ka kong mga anak, Junjun o Grace o Gang Nunoy o Ging Nagak, request kong song pusong bato from Kuni Nagak o Burnay, Gitago, Misamis Oriental. Garay ko sa mga balbal ni Kinawi Libuna. Balbals pagpaminaw sa imong programa from Delta Charlie Kinawi Libuna. Wow. Kaninduta po na lang mabalbal o paminaw sa itong programa. Nahala, padayon mo sa pagkabalbal. Katong atong mga kaigsuunan niya, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paano yun ko? Kanang welcome yun kayo mo. Pagpadaan mo mga balak dari. Kaya ang atong first prize dari, 3,000 ba ya? Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, ni 100 price o sa kalibo. No, kaya hay na lang anam, susuwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Kay hunahunaon nga topic, panalitan ka ron, ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Kaya ka maghanday og mga storya. Sa gabiyag uyab niya nagmahay, then imo lang i-rhyme. Importante mo kung na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa. Maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig. Hiyad-hiyad. Unsaon pagbasa, imong balak nga. Lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan na to na. Nga, plastar yun po na to ang kuan. Kinini ang pagkahanay. Ang pagkahanay sa balak, kinanglan plastar yun kayo, no? Una yung pinaka-importante mga pinalanggang tigpamina. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniad to, ador kita LBC, GRS, o diba ka, GNT. Kana lang daan, tulong na naka-choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura mo nang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malay-Malay City. Ano, maabot mo na dari. Basta kay RSV building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depo raman sa Purok Uno, San Jose, Malay-Malay City. Ano, amo nang hatagag pagtagad imong balak. Pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay kanang unsa man na? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Garay ko, pamilyang Margario, Lumba, Burha, Casas, DHA sa Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Kuya Kars, naminaw, Medicine 5, Lower Patag, Bulisong, El Salvador City. Great kay Bibi Zachary, Aydin Labadan, Mama Lucia, Papa Pabilio, Igsoon, Leoncia, Leia Pabilio Jr. Salamat nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Itong hatagag pagtagad ng interview, pinadaman ni Nestor D. Balansag, taga Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Ihain, hain na ang kahayag. Mawin ni title, labi na kong ihain, hain na ang kahayag. Ipakatao ako nga napuno sa kangit-ngit. Ang akong palibot halos dili ko na masangpit. Kay gibati ko man ang tumang kasakit, kay gidaguman man ang akong langit. Ug sa matag kapakyasan luha ray kadangpan. Nining alaot nga sinalikway sa kapalaran. Ang tanan kong mga kagulanan ihangad ko lang sa kahitasan. Uban sa maasgad kong mga luha nga nagtabisay sa akong kaapingan. Usahay nagmahay ako sa palad kong naangkon. Kung nganong gipakatao aron lamang sakiton. Aunta diliman ako angayan sa inyong pag-atiman. Kay lagi usa lamang kabuta nga gipakatao ni ining kalibutan. Bisag ako usa lamang kabuta apan tao ako nga mubati og paghigugma. Gugma nga mao'y gihimo kong gabayan pamasin nga ang bisan jutay na lamang kahayag sa adlaw sa unahan akong makita. O langit, sa di pa ako mutaliwan ni ining tanan, ihatag ibisbis na ang tubig sa imong kalooy. Aron ang mabugat nga krus nga dugay ko nang gipasaan, mugaan-gaan inigabot ko na sa laing kalibutan. O bathala nga labing gamhanan, dungga na ang pangaliya ning alaot nga nilalang. Abrihan mo unta ang hayag sa akong pananaw, aron sa di pa ako mupanaw makita ko ang matahom nga kalibutan nga akong gipuyan. Morning, entry ni Nestor Di Balansag, Puro 4 Labuyo, Tanggob City, Misamis Occidental. Hain ang kahayag sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Yes! Alang to kanin yung tanan. Ato na koy! Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran pinagis tinuray nga pagservisyo siya ang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating King! Oras, alas dos. Radyo
2: Magbating King! Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC, daklit-daklit, balita-balita.
5: Maayong hapon, kabagting o kabalkadas, ani-ana ang daklit, balita, alas dos. Formal nang gipirmahan ang Memorandum of Agreement kon MOA tali sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 9 o Local Government Units sa CI Zamboanga, Sibugaya atol sa pagtukos sa solar-powered calamansi processing and preservation center. Ang maong proyekto nagkandidat og 7.979 million pesos ubos sa Shared Service Facility Project na nagtumong sa pagpaligon sa lokal nga industriya sa calamansi, pinaagi sa paghatag og mga kagamitan alang sa pagproseso, pagpreserbar og value-adding sa produkto. Pinaagi niini gilauman nga mulungtad ang shelf life sa calamansi, mapalambo ang kalidad sa produkto ug magkamugna og dugang oportunidad sa mga lokal nga producer ug negosyante. Apil usab sa proyekto ang calamansi processing equipment Rapid 4M nga mutabang sa pagpalambo sa kapasidad sa pagproseso ug paghimo sa mas taas ug bili nga calamansi based products. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagding 28 Kimberly Namuaga. Maayong hapon ganatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Magbating King. Ang lubi dili lang kahoy, kundi panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo sa halagang 10 piso. Panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 15. And the second number is 15. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 15. And 15. Hindi pa tapos ang excitement, Lotto players! Baka nasa ticket nyo na ang susunod na winning numbers. Kaya stay tuned dahil game time ulit tayo sa aming pagbabalik.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards! Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend! Scan more, earn more! Baka ikaw na ang susunod na winner! Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic! Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya!

0: Radio Bating Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kaya kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkakayahari ang gawa. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
5: Mm-hmm.
4: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Tapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Nangita ka mag-signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na ka pala ka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage. Pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check. Tarpaulin o stickers? Check. T-shirt printing para sa events uniform? Check. Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check. Of course, available sab ang lapida, dry steel or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mag-contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures. Quality matters. Innovation on prints.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko nga paradis bila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Ang ikatlong linggo ng Oktubre ay National Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD Awareness Week. Alam ba ninyo na ang ADHD o ADHD ay isang kondisyon na maaring makaapekto sa atensyon, pagkontrol sa kilos at pag-uugali ng isang tao? Minsan, ang batang may ADHD ay maaaring madaling madistract, makalimot, hirap manatiling nakaupo o maging sobrang aktibo. Ngunit tandaan, hindi ito simpleng pagiging makulit o pasaway. Mahalaga ang pag-uunawa, suporta at tamang gamay mula sa pamilya, aralan at komunidad. Kung may napapansing mga kilos o pagbabago na nakaaapekto sa pag-aaral, pakikisalamuha o pang-araw-araw na gawain, makipag-usap sa health professional para sa tamang pagsusuri at payo. Iwasan ang paghuhusga, unawain, suportahan at gabayan ang bawat batang may ADHD.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC.lit.lit Balita.
7: Mayang hapon mga kabagting ug kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 3. Nagapod-apod og tabang nga bugas si Member of Parliament Abdul Basit Benito ngadto sa mga habal-habal driver og gustad sa Cotabato City. Pinaagi sa tabang project ubos sa opisina ni Chief Minister Abdul Rauf Makakawa. Tumong sa programa nga makatabang sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga driver og gustads, ilabi na sa nagkataas nga gasto sa panginabuhi. Bisan yano nga tabang, dako kini og kahulugan alang sa benepisyaryo og ilang mga pamilya. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 27 Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa Cupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko po pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ang second week ng Oktubre ay Health Education Week o Linggo ng Edukasyong Pangkalusugan. Ito ay selebrasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa tungkol sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ang Edukasyong Pangkalusugan ay kombinasyon ng iba't ibang paraan ng pagkatuto na tumutulong sa mga tao at komunidad na paunlarin ang kanilang kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon, kundi pati na rin sa paghubog ng tamang kilos at ugali para sa mas malusog na pamumuhay. Kaya tandaan, alagaan ang iyong sarili at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng inyong healthy lifestyle.
0: Radyo Magbating. Rock a beat, beat, beat, to the beat, beat, rock a beat, to the beat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage, engraving o cutting, check, tarpaulin o stickers, check, t-shirt printing para sa events, uniform, check, plaques, medals and awards para sa special occasions, double check. Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad o paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit-Daglit Balita.
5: Kabagting ug kabalkada, maayong hapon kaninyong tananan yan ang BBC Daglit Balita alas 4. Ipahigayon kagahapon ang outpost visitation sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office kon ZSPPO sa Camp Abilon, Lumbia District, Pagadian City isip kabahin sa paghatag og health services sa mga personnel. O sa Bantay Puso campaign, gipahigayon ang blood pressure monitoring o pagpanghatag og multivitamins o vitamin C sa mga personnel nga naka-duty sa PHQ Lobby Help Desk. Samtang gipanghatag usab ang IEC materials bahin sa paglikay sa dengue. Inyo na bati ang Daglit Balita alas 4. Ako sa Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Ang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daglit Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.

panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, radio, radio.

0: Radio Bad Ting.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Rádio Bim Bim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Are you planning to build your dream home?
3: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Radio Bagbag.

0: Bating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka, kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyun ni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio, bag-bag, ping-ping.

0: Horas, a las 5.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: 2D Lotto Players. 2 numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros nyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambo dito system play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos. Kaya naman good luck po sa lahat ng may mga ticket. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 23. And the second number is 25. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 23. And 25 in exact order. Up next is your lucky 3 numbers after this break.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto Game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero nyo pag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambolito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Ang 2D Lotto at 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 PM, 5 PM, and 9 PM. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. The second number is 5. And the third number is 0. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 7, 5, and 0 in exact order.
2: 106.5
3: Sa may imong pangandoy sa imong kinabuhi.
4: Simple na kayo. Duharay akong ipangandoy na makabaton ko puutan o gwapang asawa.
5: Yanong pangandoy, yanong atingwa, nga misangpot sa laong nga kahiubos.
6: Kung higugmaon lang ko ni mo, maimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong ipangandoy. Ako lang!
4: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
7: Dili ako mao ang imong batala. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa Magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Pagkaroon sa sumpay niya itong sugilan ng naguluhan. Ang Magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Taas yung tinuod ng among nahimutangan. Og nindot ang among makita. Labing siguro, mahal yun ng iyang kondominium. Yun na. Kanang naas sa ubos. Sila ka na. Bisan kung habog na ning ako ni mutangan, pero sila ka na. Si Randy o si Janko. Naa sila sa atbang o nagtanaw sila din sa ibaba. Nga nung nakatultol mas sila din Maklaro ko kaayo ang ilang mabayon. Pero giyon sa manila pagtultol din Labing siguro, kami ang ilang tuyo.
2: Onsa? Pero ano nahibaw man sila nga ni ata din napita?
1: Doon ang gitingali nakasulti anak nila siya.
2: Nakasiguro kita nga sila giyon?
1: Di ko mahimong masayop. Bisan kung taas na kayo ng atong nahimutangan, pero nasuhito o nakailak ko sa ilang bayhon. Sila lagi sa Randy o Django ang naa sa ubos.

0: Ngayon mo kung saan tayo niya.
1: Gusto ko mag-isulti niya, Hajang ko.
0: Astang sabiha, ginan. Ito mo sudlo lagi ng gwardya lagi, si Blake na.
1: Pero gusto ko makakita ni Shin. Dagan yung gusto kong isulti niya.
0: Pero, nahimo, kaning, mahimo sa pagkakaroon, dili, dili ha. Mabalik lang kita. Mabalik tanin.
1: Bye.
2: Malagmit ng lakaw na sila. Wala na ako sila makita dito sa atbang.
3: Kinsa kay nagtudlo nila nga ni ata din hi?
2: Nagkasiguro ko. Nga sa dihang ibaw na sila nga wa na ta dito sa ato. Nangita gina nagpaaging nga mahibaw kon hain ata. Labing siguro. Dito rapod sila sa inyo mahibaw.
3: Ha? Huh?

0: Batuk na ka?
1: Unta. Gikapot ko sa tibuok adlaw na mong gihimo ni Shen. Pagkahuman, di pa ko igipatiwas ng mga papeles. Masamantay ang imong tuyo nga ni Ani Kamangyod sa akong gipuyaan. Naunsa ka.
0: Juan. Ako rin siya gisultihan sa kong gipati niya.
1: Unsa? Si Shen ang buot mong ipasabot. Nanguyab na kaniya?
0: Oh.
1: And then, ganang iyong naanak man ang iyong reaksyon?
0: Marag walang ko magkaw iyon sa reaksyon nga ako nakita niya.
1: Unsa? Kaya nga naman.
0: Ako maklaro nga. Ngawa siya gusto na ako. Ngano'y mo kong ikatawan?
1: Naanad ka lang sa mga babae ngayon mong nakaila. Nga mga humo kayo og ilong.
0: Unsa?
1: Dili mo na ang tanan. Dili siya pareha sa mga babae sa baka nga imong ikasugat nga makakita lang sa imong pitaka. Muhayang na. Gary, lahi siya. Dili siya parehas ka itong klase sa mga babae nga imong ikadug nga sayon rin imong makuha.
0: Unsay imong ipasabot?
1: Mag-antos ka.
0: Unsa?
1: Imong ipakita niya na tinuod ang imong tuyo niya. Og dili lang duwa-duwa.
0: Pero lahi ang ako nakita niya. Nakasabot ko nga nga wagyo siya gusto nako. Masabot kayo. Nga gusto siyang muli kay.
1: Di mangita ka paaki. Nga maduol siya nimo.
0: Ako na nanggibuhat. Sumagot. Gihimo na akong tanan nga akong nahuna-hunaan.
1: Kuwang pa.
0: Ha?
1: Pasin. Wa pa siya makumpinser. Pero, kung wagyod siya gusto, dili siya nimo mahimong mapukos.
0: Apple?
1: Di ba?
0: Pero nahigugma ko niya. Tininood nga akong gibati nga doon niya.
1: Bisan unsa pa'y imong gibati nga doon niya. Dili ka mahimong mamukos. Kung wagyod siya gusto nimo. Og dawato na
0: ino. Pero Apple, hindi ka makasabot. Kailangan na maako siya. Nahigugma ko niya. Busa tabangi ko.
1: Unsa? Unsa imong ipasabot?
0: Tingali. May imong mutabang ka og sulti. Mupasabot nga doon niya. Sige na. Tabangi ko. Dako kag ikatabang nako nining higayon. Ang rason nga nagsamok-samok ko ni Higayo na tugod kay naibaw ko makatabang ka na ako. Doon na kay mahimong ang makuha na ko siya.
1: Ugun sa maya kong isulti.
0: Sulti siya. Nga tininuod ang akong tuyo nga doon niya. Nga wag ko magbinuang. Nga seryoso ko. Nga naibaw ka na, di ba? Naibaw ka kung kanus ako magsulti ni mo's tinuod. Kasabot ko, anak. Na may baho ka sa tinuod akong gibati. Sige na, Apple. Tabangi ko. Apple, kariyoto na. Ayaw na pagbiha. Pasaligi ko nga. Mapasugot ni mo siya. Natabangin ko ni mo.
1: Klaruhon lang ako. dili ko makapasalig mo, anak.
0: Apol,
1: dili ko makadiktar sa iyang gusto, Karen. Siya na ang mudesisyon, anak.
0: Apol!
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Karon, nakadungog ko sa DXDC. Every morning, nga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Show, ang Sojik. Doto na, anak ko na siguro sa Dabao, di. Karon, nabot ang panahon na medyo gusto na di kumagamit sa mong sabon. Karon, kini, inoon naman ka nga, nanatay-stock din eh, na Celebrity Show, sa di ka sa Said, na-address ato yung stasyon na, mo itong nakanan ako diya, ma'am. Actually, ma'am, pangtulunan ni kakakarton akong nagamit.
2: Said Celebrity Beauty Show.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Said Health Report.
4: Health Report.
6: Si Rachel Marian adunay allergy ug guba mitumar sa Said Panyawan Plus Capsule.
7: Kung gamit yung Said Panyawan kay usab ko masakiton kay kaniadto pa hubaton man jud ko. Kaniadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Kadiyang aka kuan nagmintin ko Said Panyawan na dakutas kong kasaba na hindi na ko magrabe og guba. Tuka ko guba, munta ko tuhapon ko inumon pero kung wala na ko guba, magmintin ako sa.
8: Ang kahimsog, importante. Mao kanang angayan nga ampingan. Ang Said Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon.
9: Said, alang sa kahimsog.
10: Ang atong lawas, angayan gayon nga pag-aampingan, gumikan kay puhunan kini, alang sa atong pang-adlaw-adlaw. Higalang isuon, welcome sa atong pagpanaguban. Kapano ba kay galang isuon nga ang kulang sa water sa atong lawas kun kanang kulangan kita sa pag-inom sa tubig, delikado gumikan kay mamahimong ma-dehydrate kaning atong lawas. Ang dehydration daghang ikatanyag nga pagkadaot sa atong kalawasan, ilabi na gyud sa atong mga utok. Ang kining atong utok, mga higala igsoon, anaa kini sa pinaka-top nga part sa atong lawas. Mo nang importante nga ato agyon nga pag-aampingan kaning atong kaugalingon. And of course, kanunay kita mag-inom og tubig. Drink water 8 to 12 glasses kada adlaw. O usab mga higala igsoon, maintain og healthy nga pamati, healthy nga panglawas. Pinagi sa pagkaon sa mga prutas, mga vegetables o guban pang makatabang sa atong mga kalawasan. Di po nato kalimtan, mga higala igsoon, nga makatabang po ang exercise. And of course, ang pag-maintain sa maayong nga dieta, ang pagkaon sa mga masustansyang pagkaon. O kusap, dili kalimta ni Galang Igsuon ang ato ang Said Panyawan Plus na pamatudaan nga maayo kaayo alang sa pag-regulate sa ato ang kalawasan. Ilabi na gyud sa pag-angkon sa mga balatian, makatabang kini sa pagpugong. And of course, mga Galang Igsuon, kung kita dunay balatian, matabagan. Ang Said Panyawan Plus, ginama ka na sa Said Marketing na pamatudaan makatabang sa atong kalawasan.
8: Nabatian ang programa nga maghatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Said Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, ug ang Said Panyawan Coffee Mix.
9: Said, alang sa kahimsog.
8: At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
11: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustine anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo. Ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustine taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
12: Malakaw na ta. Mamalik kita dito. Gusto kong mag-exult ni Hajong.
13: Pero di ba, trabaho pa man ka?
12: Di na kumubalik pa dito.
13: Ha? Huh? Ano naman?
12: Mulikay na ko.
13: Usa? Sige kay?
12: Di ba, ano ka sa problema na ko? Uban sa kong agawon, di ba?
13: O di, usa ko mo to siya.
12: Di ko gusto nga maglaom siya na ko. Akong gusto nga malimtan ko niya.
13: Oh, ready boy.
12: Mauna, kung di na siya makakita na ko, natural lang nga, hinahinay na siyang malimot ako.
13: Oh, pero bayar nandi, kuan ba?
12: Nakasabot ko niya. Tingali, doon na lang siya nakita din ako. Maong mautoy ang gibati. Pero, imposible nga, ari lang na niya makita na ko. Naibaw ko nga, daghan ang parehas niya nga iyang makita sa umaabot ng mga adlaw. O kung muabot na, Natural. Mait sa puwera ko. Kung mahitabo na, ako lusad ang masakitan. Ang tingali, ang iyong batiyon ni Higayon na nga di ko niya makita. Masakit pa unya nga kung batiyon kung muabot ang Higayon nga may makita na siyang sama niya. Mao nga sa paglikay nga mahitabo na ako, ako na lang ang unang mulikay niya. Umuabot lang adlaw nga makasabot siya sa akong gibuhat.
13: Ibuga, ginako taon ng style, eh.
12: Tana na, malakaw na ta.

0: Oh, bay. Yun argot. Kato bang bagong auto ba nga ni Sutao sa basement ba? Kato ba rito? Ay, di ko may mga sayo. Nautuwa-tuwa ako nakita nga ni Hatun Chen. Mao gito?
1: Sigurado ka, Jungo?
0: Ay, siguro kayo eh. Hasta pritang ber. Ako magitimanaan mo auto.
1: Kumuna, mulabang ta.
0: Tara. Ha?

0: na na siya.
1: Ha?
0: Nagpaabot siya ni mo, si Gary.
1: Pero wag ko ilakaw ron. Nagpaabot pa ko og tawag ni Apple.
0: Oh, wag doon alam.

0: wa manawag na ko si Apple. Tingali, wa may lakaw ron.
1: No. Kita ang manglakaw.
0: Ha? Akoan ka nang...
1: Sige na. May gusto pa kong ipakita ni mong lugar nga siguro ko. Wa pa ni mo makita.
0: Kuan gari ka nang...
1: Sige na. Ayaw ko balibari. Shane, gusto lang ako ipakita ni mong wa ko magkomedya sa akong gisulti. Na tinawag akong gibati ni mong kugma. Kini akong gibuhat. Gusto lang akong ipabati na kung musalig lang ka na ako o mudawat sa akong kugma. Malipayon ka. Matagamtam ni mo ang mga butang sukad. Wa pa ni mo masinati.
0: Kari.
1: Sige na. Saligi ko. Huwag ko lang tuyo nining akong gihimo ka nun. Gusto na ko ipakita ni mo nga seryoso ko sa akong gisulti ni mo. Nabisan gamay. Wa ko'y dautang tuyo ni mo. Sana siyan. Please.
0: Oh, Carly.

0: Maya?
1: Oo, pa. Ambot ko nga, no?
0: Ay, basig doon nagibatis, lawas. Wala ni mo tawagis, eksilpan.
1: Oo, di ako na. Ako siya tawagan.

0: Asya matupag. Nga na makaha. Doon na kayo na itabot niya. Pero asa ko magsusi? Asa maka siya?
1: Ay, ay, wak na, wak na. Ah, sakinan na, balik. Ah. Balik gawas kikas, Bismin.
2: Siguro ka nga mau ng sakinan nga mihato ni Shin.
1: Ay, wala. Kitibaan mo sa pitang bergot, bida sa nimoy. Malagbit, sakay so, ano si Inron, sakay.
2: Di, akaw na ba?
1: Ah, oy. Oy, asa ka, oy! Oy, halak, gisugat si sakinan.

0: May tao nga kalit may babag sa itong isakyan. Animal ni tawang naon siya.
1: Sir Randy.
0: Yun na. Murag nakaila ko ni tawana.
1: Ha? Nakaila ka niya?
0: Animal ni tawana. Ang driver ring hambugero ni Rena.
1: Ha?
0: Ngano'ng ipapagay magkaniya ang itong isakyan? Animal ka tawana ka. Kinaugor ako siya.
2: May migaw sa sakinan. Ah, kanang lalaki nga nigaw sa sakinan. Kunwa ko masayop. Si Gary Kra. Pero nganong siya man ang nanaog sa sakinan?
0: Nganong kalit kang bibabag sa amog sakyan?
2: Oh,
0: ha? Nganong?
2: Kanong babae nga nasa front seat. Bisan kung dili kayo maklaro ang yanaw. Pero di ko mahimong masayop. Si Shane Kra.

בתור, עד שלגן דן, לשבלון פנל, בעיה משקט. So, bibilangin ba yan? Yun ang argumento ng mga chief justices. Sabi na hindi. At ito ngayon, sinabi ng Korte Suprema, tama yung opinion ng mga justices, no? Lower the threshold. From 16 to kung sino yung mga hindi pwedeng mag-participate. Ganun po talaga ang korte. Yeah. Ganun po talaga ang korte. Pag maski sa mga collegiate court like Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court, pag absent ka, malagay doon no part. Ito impeachment court to. Totoong hindi maugado yung iba, pero sa ating saligang batas, lahat ng senador, sila ang judge pag impeachment. Kaya, settled na yan, no? Settled na yan. Kaya, hindi na dapat pag-usapan yan. Kung meron pa mabilang uli, lalo lang may sinabi si Senator Lacson, may isang senador na, ha? Yung kanyang project, tagig pero ang anong tawag doon? Yung location pala, nasa Leyte. Something like that. Pero, nandiyan tayo makialam dyan. Importante yung apat, hindi pwede isama sa threshold na two-third. Now, itong mga pinagsasabihin ni Senator Tony Trillanes, nung pato, manong pa ni Duterte, at wala na niniwala sa kanya. Niyatawag pa nga si Senator Trillanes, Trilling. Pero, kung babalikan natin, lahat na sinabi niya ay totoo. Pero tanong, bakit hindi siya naipisinta kagad? Ha? Kung sinusubaybayan ninyo, ha? Maraming nang galing, bakit hindi siya pinayagad? Simple lang po, tingin ko strategy ng prosecution yun. Nung nagsasala si Basti, Mayor Basti ng Dabao, ay siyempre matapang daw si Basti, di ba? Yun ang naghamon kay General Torre at hindi si report. Meron naman siya inamon. Alam mo si Basti, kita mo yung mga tato, daming tato. Ha? Pag hindi daw makatakbo si Sara, yun ang papatakbo na presidente. Ha? Maraming matatakot yung mga head of state kasi yan ang magiging presidente. Di, kung magiging presidente yan, di, takot lang yung last tato. Ha? Now, psychology at tingyabi ng prosecution. Si Basti, nung nag-testify, of course, punta rin si Senator Trillanes. Totoo, sige din lang, kunwari, hindi papatestify ni Trillanes. Totoo, that is only a ploy. Strategy lang po yun. Hindi naman, magagaling din mga abogado ng mga prosecution. The joke, no, Lala Dilema, Ilon Nakapunan, ako, yung mga bata pa yung abogado maganda. Magagaling. Malas na ito, akala ng defense, ipipresente si Trillanes, nagipag-dipadi, pero bago nila ka. Pero actually, yun ang gusto ng defense na magsalita si Trillanes. Sabagat kung si Trillanes ang nagsalita, panay po objection. Heresy, yun lang, mga objection, bakit? Sabagat, hindi po impyado ng AMLAC si Trillanes. Ha? Pero kung tutusin nyo, sa tagal ng panahon na nagsasalda si Trillanes, meron bang libel cases ang mga Duterte na sinampa kontra ni Trillanes? Meron ba? Ha? Matagal na ito. Panahon pa ni Duterte.

0: είναι ο Πρεσιδέντης σα. Πισάρο, μέγιος σα. Και πολλά όλοι μου κόλλησαν σα. Αν τα κλείνα. Αν τα λέω. Μπάγω την τύριξ σαν πάντα, αν κάσω. Φορνίτε το. Σε μέσα σαν παγκάσου για λαϊμπέλ. Πέρα αν προβλέμασα, αν προβλέμασα είναι μάλλον το τέρτε. Μα την εξάμπαση λένε λαϊμπέλ. Αν διπέσσε σε λαϊμπέλ, εις ανώ. Δεύτερο. Σε να μην μπούξαν οι τομά να κατάγουν για μάνα μάλλον το τέρτε. Να. Αλλιόν μαθήτα να την. Να μην πίνησουν τα αν προσυγήσουν a certain executive director ng anti-money laundering council na si Director Ronel Buenaventura as a prosecution witness. Yung magandang babae nagtanong, abogado ka pala, anong grado mo? Sabi yata niya, 85.75. Okay. Tapos may kalokohan ba yung magandang abogado? Sabi niya, uy, mas matas ka pala sa kilala naming abogada ng 5%. Di ba? Si Sara, 80%. Yun ibig sabihin nun. Now, noong ibipresenta na si Attorney Ronel Buenaventura as a prosecuting witness, ito yung tunay na. Si May, Attorney May Divina Gracia ang private prosecutor. Now, gusto niya i-establish yung mga covered transaction report at yung mga suspicious transaction report involving Duterte, Asa Duterte, and her husband Manassas Carpio from 2007 to 2025. Alam po nyo, bakit noong 2007? Hindi pa si Vice President doon. Yun po ang naging jurisprudence sa kaso ni Chief Justice Corona. At ang nag-insiste po, maski biyan, hindi pa sa Chief Justice, para makuha yung kanyang tax account, yung mga kanyang mga binasa gobyerno, hanggang siya ay nag-practice, like starting from way back when he was practicing. Ang nag-insist po nun ay si Senator Escudero at si Senator Cayetano. Kaya, maging magtataka kung bakit umpisa ng 2007 to 2025. Diba naging Vice President si Sara Duterte sabay ni President Bongbong Marcos. Pero 2007, mayor pa yata siya noon. Ha? Mayor. Okay. Now, sinasabi nga dito, kaya bubuksan to kasi ang aggregate value, ha, bilhin nyo, 4.4 billion po. Ha? Tandaan nyo, ha? Mayor lang siya, pero 4.4 billion ang pera niya sa banko. Naku, ang laki naman. Now, kung si Senator Filanis to, anong basis mo? Yan ang tatanong ng abogado sa kabila, sa depensa. Sino ka ba? Anong facts mo? Eh, siyempre, walang mabigma except yung mga hawak-hawak ng dokumento na hindi naman best evidence. Sipaka siyempre, hanapin yung best evidence. Yung hawak niya pa na carbon copy, secondary evidence. Kaya ito dapat mag-testify si Attorney, Executive Director Ronel Buenaventura ng Anti-Money Laundering Council. Kaya pa na yung objection ng abogado ni Sara. Sabi niya, dapat yung, ha? Ang sinasabi niya, dapat yung may words ginamit si Council, sabi na, dapat yung confidential information, hindi dapat ilabas. Sabagat pag meron ka pera sa banko, confidential yan. Yun po ang sabi ni Attorney Mark Binluan. Binluan, yan. Sabi niya, di pwede. Sabagat, this is a disclosure of a confidential information. So, inisadyan lang pati, makikita natin, takot na takot, ang mga Duterte buksan ang kanilang nakatagong yaman. Na, ang ginawa sa bangko. Ginamit nila, sabi nila, naku, bawal yan. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Ay mabak, matagal yung debate ni Atty. May Diminagasya na kaya sabi niya, kailangan ilabas. Sabi naman nung abogado ni Sara na si Atty. Mark Vidlawan, hindi pwede. Mabak, hindi dapat di bagay na si Binibintura, si Atty. Binibintura, itong isang director ng AMLAC, sabi niya, hindi pwede sapagkat sa Anti-Money Laundering Act, which allow the public disclosing confidential information. Yun ang sinabi ni Mark Benluan. Ulihin ko. The Anti-Money Laundering Act prohibits AMLAC, AMCL, Anti-Money Laundering Council officials from disclosing confidential information. Pabalik-balik niyan. Ang tagal. So, inanong ni presiding Senate Judge Escudero. Tinanong niya si Director Ronel Bonaventura. Did you receive a subpoena while you appear in this court? Sabi ni Attorney Ronel Bonaventura. Yes, sir. Dalawa. A subpoena testificando to testify at subpoena do testigo, ibig sabihin, to testify in document. Testificando and do testigo. To testify in open court and to testify on the documents. So, sinabi ng ni Senator Judge Escudero, now, alam nyo, pag tinawag kayo ng korte, wala nang confidential information sapagkat ito po ang korte na nagbibigay ng order sa official ng AMLAC. Dalhin mo yung record at mag-testify ka. Kaya na, noon, marami nagduda kay Senator Escudero, ano ba ito? Ba't hindi pinatestify si Tillanes? Alam po nyo, wala po talagang plano ang prosecution mag-testify muna si Tillanes. Maybe after this, magkatapos ni Atty. Ronel Bonaventura. Sapagkat kung inuna nila si Tillanes, naku, walang basa yan. Kung may dokumento sa mga secondary evidence, hindi po admissible sa korte yun. Objective po yan ng depensa. Tingin ko, yung si Atty. Lorna Capuna, binibiro lang yan, defense. Kunwari naman, defense, nag-object for gusto nila yun. Ito ngayon. Yung totoo na. Na pwede mag-testify dokumento si Atty. Bonaventura. Sabi naman ang abogado ni Sara, naku, bawal yan. Hindi pwede disclosure confidential information. May exception po yan. But ang korte mismo ang nagbigay ng mando o order sa opisyal ng AMLAC at Money Laundering Council, magdala ka rin, pumunta ka rito to testify, testificando At magdala ka ng dokumento, do testicum. Nag-testify ka doon. So, boom. Ito na ngayon. Anong pwede dito? Ha? Kaya nabi nga ni mabasay ko, ni Beneventura, na ang record shows na 1.6 billion inflow pumapasok at 1.2 billion outflow lumalabas at mayroon pa 1.4 billion na hindi na-classified as either lumabas o billion kung pinag-usapan. Now, si Atty. Beneventura, sinabi niya, ang AMLAC record involving 319 million ha, inward remittance, ha, inward remittance from China to Cali 88 Food Corporation. Cali Food Corporation, ha, from China. Ito po yung Cali 88 Food Corporation na si Man Scarpio ang part owner. At allegedly, yung Samuel Woy, sa kanyang mga anak, at may transaction from 2011 to 2012. Ayan. Mabuti yung klaro yan, ha? Pero, kung tutusin daw, sinabi ni, well, sinabi lang, wala naman transaction to talaga o negosyong itong Cali 88 Food Corporation. Wala talaga. It doesn't exist. Walang empleyado. Bakit kaya may corporation? Walang empleyado. Wala mang, bakit kaya? Well, sinabi ni Attorney Divina Gracia, may yung babae, they will also present the AMLAC record covering the transactions involving 15 juridical persons, naku, as well as insurance policies and investment-related transactions. Ayan. Meron pa palang 15 na mga tao, juridical person, mag sinang juridical, edo tao yan, o kaya corporation, na involve ang mga Duterte. At ipipresenta daw nila ito. Yan tandaan nyo, ha? Ito mismo ang mga dokumento lumalabas. Ito ang joint account ni Sara Duterte at ang kanyang husband na si Attorney Manasseh Scarpio. No? From 2007, tandaan nyo yan, to 2025. Kasi noong impeachment trial ni Chief Justice Corona, it was Senator Cayetano and Senator Escudero who insisted that hindi lang yung panahon na si Chief Justice siya, dapat forward pa nung naging judge siya at nung papractice siya. Kaya nga, lumuwas yung mga private account ni Corona. At tatandaan ko nun, ang nag-object ay si Miguel Defensor Santiago, si I think Jorge Arroyo, saka si Senator Ferdinand Romualdez Marcos. Tatlo sila. Now, ibig sabihin, may jurisprudence na. Kaya umatras ng 2007. Kasi baka sabihin nyo, bakit naman 2007? Hindi pa Vice President si Sara niyan. But on 2007, mayon na po siya. Kaya pwede po. Kasi lahat ng public official has to serve with public trust. Kailangan may kumpiyansa ng tao. Kaya dapat walang nakatago. Para sa akin, ito ang ginagawa ni President Marcos. Marami ng mga congressman. Sabi nila, mahina si President Marcos. Ganoon yung asesinador na kulong. Pati nga si Duterte, ando sa ICC. Pati si Bato, nagtatago. May mga congressman pa. Marami na nakasuhan. Tuloy-tuloy. May wakit niya sabihin yan. At mapak, ha? No less than ang binsan ni President Marcos na si Speaker Romualdez, pinakulong din. Walang exception. Pag-uwang kalukuhan. Kaya tayo dapat patuwa. Sabagat itong administrasyon ni President Bongbong Marcos, gusto niyong matino. Kita mo, nahuli lahat mga ghost project, yung mga sub... Naku, ang daming senador, ang daming congressman, governor, tatamaan dito. Ako, balik tayo rito sa mga account ni Sara. Hindi pa pinag-uusapan dito yung joint account ni President Duterte at Sara Duterte. Itong pinag-uusapan ngayon, itong joint account ni Sara Duterte at ang kanyang husband na rin si Manasi Carpio. Pero meron ding account na manumpay siya sabi ni Senator Trillanes yung joint account ni Sara at ni President Duterte. Ayun. So, dapat huwag natin pagdudahan si Senator Escudero kasi marami nagsabi bias daw si Escudero, hindi tinanggap si Trillanes to testify. Hindi na talaga mag-testify yun. Alam naman yung mga abogado ng prosecution yun. Lahat ng abogado alam yan. Bakit? Ano ang dokumento yung pipisinta niya? Panay-hearsay, panay-secretary of defense. Hindi naman admissible yun. Di ba na nakatawa ang defense? Ang hirap naman sa defense eh. Kumakagat eh. At totoo doon, tingin ko. Ako ha, tingin ko, psychological yun. Pinakita lang, kita mo si Senator Trillanes, naka-Amerikana, matipuno, PMR yata yan. At pumunta nyo sa Senado. Kasi ano si Baste? Kita ba yung mukha ni Baste? Malalim nyo na yun. Latang-latang may ginagawa ka. Yung binabato na kay President Marcos na kung kita yun kung nanonood tayo sa television, kung magsalita yun na English, kita mo. Mag United Nations, sa ASEAN, sa harap ng mga malag leader, diretso-diretsong salita, English, lahat ng mga sarapan ng mga teachers. Pero ito si Basti, maniniwala ba kayong, hindi niya alam na yung kapatid niya na may 55 na, Jollibee ba yun? At yung pamangkin niya yung Congressman Omar Duterte, merong 100 plus na 7-Eleven. 100 ilan yun? Kalimutan ko. Maniniwala kayong kapatid, hindi niya alam. Eh ako, lahat na kapatid ko, alam kong ginagawa niya. May kapatid akong doktor, alam ko lang ang ginagawa niya. May kapatid akong isang doktor, alam ko lang ginagawa niya. Ilan lang sa mga kapatid? I'm talking about three of them. Si Congressman, si Vice President, saka si Mayor. Don't tell me, hindi siya nag-uusap. Well, karapatan din niya magsinungaling, pero hindi yun importante para sa akin. Importante yun. Kasi mga transaction no, sa pinapakita na prosecution, yung lahat ng transaction sa halos lahat ng transaction sa Davao City, Davao's Catering, ay solo nung kumpanya ni Sara Duterte. Pero para sa akin, hindi mo masyadong mabigat yun. Yung mga armas, binili mo. Pero siyang no dyan 300 security, ang posyon saka PNP. And dami pala lang armas, pwede pala sa mga private army. Bakit ano kinakatakutan nila? Iba talaga, no? Sabi nga ng mga NGO, umabot ng 40,000 plus yung mga biktima ng extrajudicial killing. At nakita naman natin, yung sinabi ni Sergio Trillanes na sinampan niya sa ICC, tuloy na ang hearing. Tuloy na hearing. Ngayon, ito naman ngayon, iba to. Ha, iba to. Nipresenta na ngayon yung mga nakatagong yaman. Nakatagong yaman. Kaya tayo, let us be patient because ang prosecution, magagaling. Ha? Tingin ko, mga mautak itong mga prosecutor na ito, lahat, halos lahat, pati nga yung mga babae na I never expected because they're young, pero magagaling din, no? Lala Sherlockno, Lala Dilema, si Lorna Kapunan, saka yung sumakula na ituturo sa UP, ha? Itong mga attorney sa Congressman Zamora, si Atty. May Dimitri Gracia, gagaling. They know what they're talking and ang strategy, outsmarted ang depensa. Akala nila, si Trillanes, si Presidente, no, si Mr. Bineventura po. Kapagkat siya ay executive director ng AMLAC. At sinabi na nga, mismo si presiding senator judge Scudero na sabi, are you here to testify, testificando? Are you here also to appear, to bring your daughter's chicken, to appear, testify, and to identify documents? Yun po ang sinagot ni Attorney Bineventura kay Senate President Escudero. Kaya mga kaibigan, nakikita naman ninyo. Fair. Si Chief Escudero. In fairness, in fairness to you. Very fair. Now, kaya nakita ninyo, takot na takot ang kampo ni Sara na mag-testify ito si Attorney Bineventura. Kaya nga may biro si Attorney Divian Garcia. Pagyero, alam mo, tatanan mo ba anong grado mo sa bar? Sabi niya, 85.75. Ah, sabi ni May, medyo maldita. Ah, mas mataas ka pala ng 5 point plus sa ilala naming abogada. So, hintayin natin ang susunod na mga mayayari sa impeachment court. Yun lang po. Punto po. Mag-break muna tayo. Papunta tayo sa second portion. Break muna tayo.
1: Oras, alas 6. Radio,
2: let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
2: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
4: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 106.2
1: Radyo Bagbag.

0: ng Oktubre. Isang paalala mula sa kagawaran ng kalusugan na ang simpleng paghuhugas ng kamay ay nakakapagligtas ng buhay. Ugaling maghugas ng kamay bago humawak o maghanda ng pagkain, matapos gumamit ng banyo at sa lahat ng pagkakataon na madudumihan ang inyong mga kamay. Huwag kalimutan ang wash o cloth, gumamit ng malinis na tubig at sabon para siguradong ligtas ang mikrobyo. Be clean, live sustainably. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nandiyan maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: eto na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Eto na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre sa mga himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
6: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
3: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
6: Si Nanay Maria Lozada po ito.
3: Ah, si Nanay Maria. Okay, Nanay Maria, kumusta po kayo?
6: Mabuti naman, Kuya Boy.
3: Mabuti naman, opo. At mabuti.
6: Dati namang beauty, Kuya Boy.
3: Ha?
6: Dati namang
3: mabuti. Okay po. Mabuting mabuti talaga, Nanay. Okay po. Patuloy pa rin po ba sa paggamit ng ating pampabuting sabon?
6: Opo, Kuya Boy.
3: Very good.
6: Lagi akong makagamit ng sabon.
3: Yes. Dapat lang po, Nanay, para mapanatili ang pagiging beauty queen.
6: Ayun. Marami kasi akong ginagawa.
3: Akala ko pa. Akala ko naman, Nanay, marami nang nanliligaw sa inyo.
6: Ay, hindi na, Kuya Boy. Hindi na ako mag-aasawa.
3: Bakit po?
6: Basta ayaw ko na, Kuya Boy.
3: Ayaw na po, Nanay, na sasapit pa naman yung ano, sasapit pa naman yung tawag dito ng Disyembre. Ang awitin mo niyan, ang Disyembre ko ay malungkot.
6: Bali na, Kuya Boy, basta walang problema. Ayaw ko na talagang mag-asawa. Baka makakuha pa kung asawang problema. Mabuti
3: nang mag-isa. Ah, okay po. Hindi naman lahat problema, Nanay. Ang ano, kaya lang talagang kumbaga, kung may problema, may kasiyahan naman 'yon, Nanay.
6: Kasi Kuya Boy, ganun ang mga lalaki. Siyempre, sa una lang maganda. Pero pag nagtagal-tagal, iba na ang sitwasyon. Kaya mas mabuti pang mag-isa ka na lang.
3: Huwag mo namang lalahatin. May mga natitira pa naman po na mabuti. Pero namatay na. Lala pa lang iba. Okay. Apo, Nanay. Ah, Nanay, yung ating rice coffee, iniinom pa rin po ba ninyo yung ating rice coffee? Patuloy pa rin?
6: Opo. Very good. Kaya po, umiinom ako rice coffee sa 25-in-1 ang piniinom ko.
3: Ah, yung 25-in-1 na. Okay po. Very good. Hindi naman nauubusan dyan ng 25-in-1 dyan sa Goa.
6: Hindi naman ho, Kuya. Sa St. Martin, wala kang 25-in-1.
3: Okay.
6: Nagbabakal ako dun sa Angel.
3: Okay po. Sa Angel, hindi...
6: Mura-mura doon.
3: Mura-mura, okay mura-mura po.
6: Mura-mura doon sa Angel, kan doon sa St. Martin, mahal.
3: Yes po. Sige po, Nanay. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. O, kumusta po yung, iba nating mga kapitbahay dyan na nakukwentuhan nyo po ba tungkol sa ating rice coffee?
6: Nung asawa ng pinsang ko, nung una sinabihan ko na parang hindi ka na yata pag-ano ng alta mo, uminom ka na kahit yung rice coffee. Yan na ang tinitik niyang iniinom. Tatlong taon na hindi na siya pinag-ano ng alta niya. Malusog na siya. Kahit 81 years na malusog pa siya po, Kuya Boy.
3: 86. Very good.
6: Oo, 86.
3: Ang galing, galing, galing po nun. Sige po, sino pa yung mga ibang nakwentuhan po ni Nanay?
6: Itong kasinyor ko, nag-inom naman ng rice coffee.
3: Very good, very good po yun. So, madami na po kayo dyan na umiinom ng rice coffee sa Goa.
6: Marami na siguro, Kuya Boy, kasi nung dito lang kami sa proper one kayatan.
7: So,
6: dito lang kami.
7: Opo.
6: Malayo-layo pa kami sa Buwa.
7: Ah, malayo-layo pa kayo sa ano, mismong lugar. Ah, okay po. Sige po. Opo.
6: Kuya Boy.
7: Po.
6: May itatanong ako sa iyo, bakit wala si Manager Inong kanina pag ano ko pag bukas ko na radyo, wala ba sila?
7: Ah, wala po ba? Baka po ibang istasyon yung napakinggan po ninyo, hindi naman.
6: Ay, naku po, ako naglilipat sa ibang istasyon.
7: Apo, may
6: lagi kayong pinapakinggan.
7: Apo, may ano, may pinuntahan lang po nanay, may pinuntahan.
6: Si Kuya Hen, wala rin.
7: Wala rin, apo.
6: Wala, sa umaga sabi rin sa kahe, maabang ito ng sa programa.
7: Apo.
6: Pagkatapos si Kuya Hen, si, ano, si Melvin Witt, ano, masyado ang nagita. Ano, wala naman sila. Ikaw lang ang narinig mo dyan sa okay.
7: May pinuntahan, nanay, may pinuntahan.
6: Ah, ganun ba?
7: Apo, may pinuntahan.
6: Akala ko may sakit.
7: Hindi. So nanay, tuloy-tuloy lang tayo ha sa pag-iinom ng ating rice coffee.
6: Kuya Boy, pag may sira ko, hindi ko pinapaanohan na dahil kumag-inom si rice coffee kasi yan ang nakapagaling sa ating anuan, katawan.
7: Tama
6: yan
7: po.
6: Yan ang nakapahin
7: sa ating katawan. Tama po. Dapat tuloy-tuloy. Tama
6: hindi
7: po. Salamat po. Maraming salamat. Ilan po nanay?
6: 69 years old na ako.
7: Uy, 69. Opo, ang galing po, nanay. Sige po. Kailan yung birthday po ninyo?
6: Malapit na ang birthday ko, Kuya Boy. Sa October 16, patiin mo ako pag birthday ko.
7: Ah, October 16 na po yung birthday po ninyo. Di 70 Opo. Na kayo noon, 70 na.
6: Dahil pa po, 69 pa po ako. Sa susunod, 17 na po ako.
7: Ah, okay po nanay. O, basta mag-iingat po lagi, ah. Lagi po mag-iingat.
6: Lagi naman Kuya Boy, akong mag-iingat, wala akong kasama dito sa bahay.
7: Oo nga po, dapat mag-iingat po kayo dyan. Asan po yung mga anak po ninyo nanay?
6: Wala naman akong anak Kuya Boy, mga pamangkin.
7: Ah, mga pamangkin, opo. At least, ano kayo dyan nanay? Kumbaga, kahit pa paano po, tinitingnan-tingnan kayo dyan.
6: Opo, kasi malapit lang naman dito. Kasi nung ano, nung kasabay baga ng anak mo pag-graduate, may trabaho na nakakaga na sa opisina na nagtatrabaho.
7: Okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
6: So, ano yung anak mo, Kuya Boy?
7: Ha?
6: Yung anak mo may trabaho na, so anak mong nursing.
7: Opo. Okay lang po.
6: Opo. Kumusta ako na lang sa anak mo sa kasasawa mo?
7: Sige po, nanay. Alin po doon? Alin pong asawa, nanay?
6: Akala ko may asawa mo, sabi mo
7: magpapakas
6: na asawa
7: ko. Kaya nga po. Apo, nanay, maraming salamat po sa inyo.
6: Opo, gatuyin mo ako sa birthday ko sa October 16, wag mong kalimutan.
7: Okay po, nanay, maraming salamat po. Salamat po sa inyo, bye-bye.
6: Thank you very much, Kuya Boy.
7: Thank
6: you. Thank you very much po. Bye-bye.
7: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhang kalusugan pa rin. Atid ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Tawag nyo na yan. Ang inyo po namang mga kwento sa ating po namang programa

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Linda po.
0: Nanay Linda.
1: Mm-hmm.
0: Taga saan po si Nanay Linda?
1: General Santos.
0: Jensan. Apo, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: 76 po.
0: Ilan po?
1: 76.
0: 76. Okay po, Nanay. Nanay yeah. Linda, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Wala pa nga ni. Nag-ano pa, magtanong kung saan makabili dito ng butita.
0: Sa Jensan. Opo, opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
1: Yung nakikinig ako ngayon sa radyo.
0: Nakikinig po kayo? Matagal na kayong nakikinig sa ating programa?
1: Halos araw-araw,
0: opo. Nanay, dyan po sa Jensan, pwede kayong makabili ng ating rice coffee po sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Hello?
0: Nakuha po ninyo, Nanay?
1: Magkano po ang
0: Ang isang box po, Nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang po.
1: Ilang sachet?
0: 10 sachet po yun, Nanay, ang ano doon, ang nandun sa loob. At yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 or mahigit pa yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Yun po yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. At dapat po araw-araw at tuloy-tuloy po, Nanay, dapat yung pag-iinom po natin ito. Okay po? Okay po. Esrin Pharmacy. Apo, Esrin. Tapos meron din po sa Rojon Pharmacy. Apo, The Jangas Drug Store. RV La Pharma Generics. Meron din po sa Heart Drug Store. Glerion Pharmacy and Butika Arbe. Kuha po ninyo, Nanay? Nanay?
1: Oo.
0: Kuha po ninyo. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee? Alam nyo na kung alin po yung tamang produkto po natin.
1: Wala po, Nanay. Wala po.
0: Oh, Nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Okay, tapos po ang spelling po ng rice po natin ay R-I-S-E. Tandaan nyo po yun, R-I-S-E. Yun po yung spelling ng ating rice kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po? Oh, yun po yung ating rice coffee, Nanay. Yun po yung hahanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po? Okay. Nanay, kapag kayo po, Nanay, Linda, nakabili na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Tawag lang ako ulit, tawag lang.
0: Yes po, Nanay. Please, opo. Okay na po?
1: Opo. Opo.
0: God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat.
1: Opo po.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Nanay Linda ng Jensan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag lang po mga kaibigan. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating paladutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello, hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Romy to, ito. Romy.
0: Apo, sino po?
1: Nandito ako sa park.
0: Romy po.
1: Yes, sir.
0: Okay,
1: tatay. Kalinawan Sentro.
0: Saan po yung tatay? Ano pong probinsya?
1: Nandito siya pa, Santo Tomas. Santo Tomas Isabela, sir.
0: Ah, Santo Tomas Isabela. Okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: 79. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po eh, dahil gusto ko niya makabili, pero saan ako makakabili, sir?
0: Sa Santo Tomas Isabela. Okay, wait lang po.
1: Dito. Dito sa Del Pinar.
0: Santo Tomas po kayo, tatay? Isabela?
1: Yes, sir. Yes. Katabi natin yung pag-alit sa papa.
0: Tatay, dyan po sa Isabela, ang mabibilhan po natin ng ating rice coffee. Saan ba yun? Ito po tatay ha, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit?
1: Dito sa Del Pinal, Bandusen.
0: Doon po sa mga nabanggit ko mga lugar, saan po kayo malapit doon tatay?
1: Del Pilar, Bando, saka Sulong
0: City. Del Pilar.
1: Del Pilar, Bando, saka Sulong
0: City. Ang mga nandito po kasi tatay, ito po yung mga nandito. Ito pong nabanggit ko, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo doon malapit sa mga nabanggit kong lugar?
1: Sa Tamawini, sir.
0: Tamawini. O dyan po sa Tamawini po, tatay. Makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa Jeline Drag.
1: Jeline Drag. Sige sir, dahil pupunta ako bukas sa Tumuhin sir,
0: kaya gusto
1: ko pa narinig sa radyo yan yung mga coffee, dahil gusto ko rin sigupan sir.
0: Apo, dapat po nakakita na po ba kayo tatay ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po sir.
0: Hindi pa po ninyo na nakikita yung ating rice coffee. Tatay, pagpunta po ninyo doon sa butika na yung tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto, yung kulay gintong dilaw na karton, tapos ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E. Opo, yan po ha, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: Opo, sir.
0: Tapos, dyan po sa karton na kulay gintong dilaw, meron po dyang isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Okay po, tatay?
1: Opo.
0: Tapos po, tatay, balitaan niyo po ako kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli parehong oras, tatay.
1: Okay. Walang problema.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Maraming salamat po, sir. Bless
0: you. God bless you po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye po, tatay.
1: Mabuhay po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po muli mga kaibigan sa inyo po namang mga kwento at mga katanungan dito po naman sa ating paladuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Hello po, sino po sila?
1: Ricardo, Del Rosario.
0: Ricardo, okay. Tatay Ricardo, taga saan po kayo, Tatay Ricardo?
1: Jones.
0: Jones, Jones. Isabela.
1: Oh.
0: Okay po, Tatay Ricardo, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: 77, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa, okay po. At gusto niyo pong simulan na yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa.
0: Tatay, makinig po kayo sa telepono, huwag po sa radyo ninyo. Patayin niyo.
1: Tatay, gusto ko nang uminom ng rice coffee.
0: Tatay, patayin niyo po yung radyo para magkaintindihan po tayo. Sa telepono po kayo makinig, hindi po sa radyo.
2: Tatay,
0: Tatay, ayun tatay, para mag-intindihan tayo. Tatay, hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee, tama?
1: Hindi pa na eh.
0: Opo. At itinatanong po ninyo sa akin kung saan kayo makabibili.
1: Tatanungin ko sa inyo kung meron na dito sa Jones.
0: Meron na po dyan sa Jones, tatay.
1: Meron na.
0: Opo, meron na po dyan sa Jones ng ating rice coffee. Dyan po, tatay, sa JGO Pharmacy. Alam niyo po ba yon? JGO Pharmacy.
1: JGO Pharmacy.
0: JGO. JGO. J as in Jones. G O. Yung po, tatay, pharmacy.
1: Ang pangalan po ng pharmacy dito sa amin na pinupuntahan ko, Marie.
0: Meron pa pong ibang ata dyan, tatay. Meron pa po atang ibang butika, yung JGO Pharmacy.
1: Hindi ko pa alam yun eh.
0: Pagtanong-tanong niyo po, tatay, nandun po yung ating rice coffee dyan po sa Jones. Okay po. Ang tanong ko pa po sa inyo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa na eh.
0: Hindi pa. So sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun.
1: Okay.
0: Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Tapos, tatay, okay. Dyan po sa karton, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas.
1: Sige, ang tanong ko sa inyo, di ba nalagyan lahat yung mga butika rito sa Jones?
0: Ano po yun?
1: Alabang tindang ganyan na sa lahat ng butika rito.
0: Ang alam ko po, tatay, sa lahat na po, meron na po dyan sa Jones. Pwede nyo na po ipagtanong-tanong. Ang nasa listahan ko lang po kasi, baka hindi pa po sa akin na ipapaabot lahat. Ang nasa listahan ko pa lang po, tatay, yung JGO Pharmacy.
1: Oh, sige.
0: Okay po.
1: Pagkano pa? Pupunta po, bibili mamaya.
0: Yes po, ipagtanong-tanong nyo na, tatay. Pag may nakuha kayo, tatay, pag may nabili po kayo, tawagan nyo po ako muli mamayang gabi, mga alas 7:30. Tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Or kung wala naman po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga butika diyan at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, tatay, at sasabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Okay. Kasi dito po, boy, malayo kami sa Jones. Pamamasahe pa kami pagdating ng hapon, mahirap ang pasahero.
0: Opo. Mahirap yung sasakyan.
1: Walang pasahero papuntang bayan.
0: Okay po. Basta po, tatay, sabihin niyo po sa akin, balitaan niyo po ako kung may nakuha kayo o wala. Ano po?
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Magpasama po kayo. May kasama dapat po kayo.
1: Okay.
0: Opo. Lagi mag-iingat po, tatay. Bye-bye. Salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. All the way from Jones, Isabela, mga kaibigan. Si Tatay Ricardo. At dyan na po, mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng tumawag po naman sa atin. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawa.

0: oras, alas 7 y media.
1: Radio Magbating. Radio Magbating.
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
4: Paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Abila edad mo ron, ma'am?
3: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no.
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines,

0: generators, water pumps, uguban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila yung delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware, Rizal Avenue, Santiago, Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware, Purok Upo Uno, Balintawa, Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
5: Last week of October is Food Safety Awareness Week. Layunin nito na ituro ang kahalagaan ng tamang food preparation at food storage para mapanatiling ligtas at masustansya ang ating kinakain. Simple lang ang mga hakbang. Palaging maghugas ng kamay bago at pagkatapos sumawak ng pagkain. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain para maiwasan ang kontaminasyon. At siguraduhin maayos ang pagluluto ng pagkain upang mapuksa ang mikrobyo na nagdudulot ng sakit. Tandaan, ang malinis, ligtas at masustansyang pagkain ay pundasyon ng isang malusog na katawan at masiglang pamumuhay. Food safety makes us healthy.
0: Adirico Optical Anniversary Sale, buy one, take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adirico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adirico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adirico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adirico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Rag, rag, radio. Bag, bag, ping, ping.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbag Ting.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Card DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo directly.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: horas a las 8:30.
1: Radio Bagbagin. Radio Bagbagin.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko aning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
4: Oo,
3: maligya ko diha.
4: Ano ang maligya naman ay?
3: Mais. Sikol.
4: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung isbunya sa yung bat na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
3: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon yung kakapoy ma. Mungkin yung pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Ngayong unang linggo ng Oktubre, pinagdiriwang natin ang Filipino Elderly Week. Panahon ito para bigyang pugay ang ating mga lolo at lola, ang haligi ng ating pamilya at lipunan, na patuloy na nagpapakita ng lakas, tatag at walang hanggang pagmamahal. Layunin ng Filipino Elderly Week na ipagbunyi ang kanilang mahalagang papel sa ating komunidad at ipaalala sa lahat na kahit anong edad, maaari pa rin isabuhay ang healthy habits para manatiling masigla, malusog at masaya. Sa ating mga lolo at lola, maraming salamat sa inyong sakripisyo, inspirasyon at gabay. At sa bawat pamilya, sama-sama tayong maghatid ng respeto, pagmamahal at suporta para sa ating mga nakatatanda. Happy Filipino Elderly Week, mga mahal naming lolo at lola!
1: Radio Bagbagin.

0: Rádio Vagabim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Nangita ka mag signage, printing o customized items para sa imong negosyo o events? Ayun na kabalaka, kanang tanan makaplagan sa AB Signatures Prints and Souvenir Shop. Sa AB Signatures, dili lang basta signage, pang-wow nga signage. Engraving o cutting? Check! Tarpaulin o stickers? Check! T-shirt printing para sa events uniform? Check! Plaques, medals and awards para sa special occasions? Double check! Of course, available sab ang lapida, dry seal or stamp, souvenir items, and other services. Ayun na paglangan, dala lamang ang imong design o pagpa-layout sa AB Signatures. Garantisado, di kalidad ug paspas ang serbisyo. Bisita sila sa Rizal Avenue, Gatas District, Pagadian City. Pwede sa mo contact sa 062-214-1669. Pwede usab sa 0939-916-8541 o kaha sa 0917-875-1918. AB Signatures, quality matters, innovation on prints.
3: October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama natin palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagbatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso o kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinagkikinggan.
1: Si sa Dina Masuhay,
0: DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting,

0: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagan man na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, basig, maulian ka. Ang hinoono na may... Basta ang kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Pila-Pila, tili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
5: Oo. Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
6: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
6: So basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
6: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
9: Dili.
8: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinka.
8: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Arong magtibway ni tanan.
11: Paidigo. No. Bada.
8: Batias sa dibog na akong huilak. Ay, uy! Masaktan sa tadibog!
7: Isamot ka ba, timog na akong gamihilak ka ba, jigaw?
8: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo, dugo!
8: Silang ko!
9: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
8: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
9: Bunsa!
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way lain kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
8: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko.

0: Bot o Pimpinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Pimpinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, gita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Heron Prosos kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga ikala, kamusta? May ngadlaw ka na itong tanan. May ngudto, may buntag, may ngapon, may gabi, o may upag yung kadlaon. Ngayon na sa inyo, ikalas kanginan, Ray Arellano. Ubasa kong partner, while I'm going si Lloyd Gabiana, ang ginagagwapo sa DYHP, ang atong promotor sa atong
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Dako, dako, dignadawa, tingali. O gingo man, siyempre ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee nga magapalagsi kay pawas duka unya makapahimsog sad nato ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, bueno mga ikala, shout out time. Shout out nga to ni Konsehal Adun Abalo, ning mas is member DC Alcibar ni Krabilias diya sa Malabuyok, si Madam Vilma and Sir Manuel D diya sa Cahil Bourbon, si Ani Lunggakit gaman ni Klita Tumday, gika ni BSI founder Bangak sa ilong din na magimanda. Wala ko rin nga ito, writer, director, Uji Kumpok Rakasa.
2: Okay, shout out nga ito ni SB member, no? Nga itong suki niya, SB member Daisy Alcibar Clavicilia. Thank you kay ma'am. Dagang salamat, Konsehal.
0: Salamat kay Kons. Okay, unya lain isang shout out nga ito ni Pandakan Pinamungahan, despandakan simbunga si Sir Rustom Salado, Christy Alfitihi. Ikaw maglaruhal gini. Siya mo si

0: higalang higanting agila. Masuk anon usab kayo si Haring BBT nga gibalitaan nga nakaeskapo ang Rayna. Ala, dali kini nga mimando si General ni General Blacky nga magpadaog dugang reinforcement aron pangitaon ang Rayna. Unya balik dito sa sekretong lutsanan sa dapit nila ni Bugard ug Lalat ingon ini ang naitabon. Yan ang lesumpan ng atong sugilanon mga igala. Bunbundong bibingka.
1: Sumagat to siya!
2: Apisang dito! Musunod na to!

0: ka lang, Agila. Pahuway lang una ta dinhi. Una ta mo padayon sa atong panaw sa dahog. Diin tuad bilanggua ang akong amahan nga si kani Haring PRTDD. Oh! Mga kaaway ka na! Ang mga higanting uwak!
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og

0: ko ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Isiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghan na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis makapi man na siyang makapsul kaloy sa Ginoo. Kinta na gyud akong gibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis pila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa diyang nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay.
2: Nag... Bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing...
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka ganing ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nga ihaya?
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah.
2: Tanong mo
3: yung sa mga mga. Uy, maglapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige, pangalan mo na
3: yun. Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis pila-bila herbal capsule og paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon ana. Paragis bila-bila?
4: O, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako, 55 na.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

0: sa banay. Moro may tayo nang kanang dinakpan sa pulis kanang drugas. Kay tuig-tuig yo kalis palibot. No. Ano ni giyo-liyo raman ni dinay ang iganting agila tukoy. Ganoy. Ayaw sig tingsi oi. Tubag ako. Kay gusto na kay mi magkapalayo din eh.
1: Sugot man gani ming mamauli na sa kalibutan sa katawhan?
2: Sugot mo! Kay nagdahal naman mo daghang bulawan o brillantes! Buti pa sabot nga nagkamat nun o nakamata ng higanteng bitin!
0: Tukoy!
2: Buti pa sabot nga namiligro na galon ang kinabuhi na ni Chico!
1: Tukoy!
2: Muntara! Muntara na mo!
1: Usa may buhato na tukbo gani.
2: Tara leon.
1: Armakalayo na yun ta din hi.
0: Ay kumaga. Ako'y diskarte ining buang dako.
1: Diskarte ta yun.
2: Tara leon, tara leon.
0: Ah, tukoy. Kon manguta na mi. Mapalayo na ta din hi. Ha, palayo din ta.
2: Ah, sige sige. Mutana. Mutana leon.
0: Aki. Unsay kalainan sa kape og sa politikong kurakot sama sa congressman nga apil sa Cabral Files.
2: Ang kape may 3-in-1, ang politiko may 3-in-1 shot. 1, kawatan. 2, bakagon. 3, bagagnaw.
1: Bagas sa ilong! Ang bebebe may mangutan na sa kubi. Unsay kalainan sa uyab o sa politikong kurakot?
2: Ang uyab kung kawatan o pasaligan, uyab ay magantos. Pero ang politikong kurakot kung kawatan, tibok nasod ang magantos.
0: Bangag sa ilong!
2: Tana, gutana pa mo! Gutana pa mo!
0: Gutana pa? Sige, sige. Unsa may kalainan sa tiyanak o sa politikong kurakot?
2: Ang tiyanak, muhilak una mo atake. Ang politiko, dako kayo o pahiyob. Una ka, kawatan o gilaron.
0: Bangag sa ilong!
1: Kadiyat sabi. Punan ako, be. Unsa may kalainan sa Dracula o sa politikong kurakot?
2: Ang Dracula sa imurang dugo, interesado. Pero ang politikong kurakot, interesado hangtod sa imong apo. Kaya apil man unya ni sa pagbayad sa utang sa Pilipinas nga miabot nag $17 trillion o mapunan pa unya kay wapa mahumang termino.
1: Yes, ay bangat sa ilong!

0: kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sakit
1: akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
2: Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bunbun ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asa-asa bukat, na, dahil palingki.
6: Oo,
5: maligya ko diha.
6: Ano ang maligya mo na?
5: Mais.
6: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw ka ron sa inyong disibul niya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas din sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Rock Radio Magbating.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02. 106.0 Bell. Radyo Bagting.

0: Laing buntag ganatong tanan mga kabagtingog kabalkadas ni ining adlaw nga Martes, Petsa sa is sa bulan sa Oktubre. Laing buntag kutob sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting. Ito mga sayo kay nang mata kay nagtrabaho na, naghimo na sa mga gimbuhaton. Laing buntag ganatong tanan. Nakapasalamat na batas kay tasaan sa gracias kinabuhi kay nakuhan ba ka na bang nalugwayan pa kay everyday is a birthday daw dili kay ito lang sa ulugon ang birthday o anniversary sa everyday na kay wata ka balog wata ka mata pagkaugma mga kabagting ang kabulkadas sa mga buntag sa mga nagpaminaw na sa mga nag-open na sa mga wapaka-open di hala sige open na. Dito sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo sa AM, Radyo Bagting na o Bell FM. Kung galing nga diha, pwede mo sa inyong lagyo mo, pero namoy data diha, makakonek ra mo, napod mo'y wifi, pwede rang i-download ang Radyo Bagting nga app, aron makapaminaw mo sa AM o FM, o diba kas nandan ng radyo. Dito sa 106.3 Bell FM, mag 756 sa dial sa inyong mga radyo. Ayan, pwede sub sa itong Facebook Live, basta kugihan lagi kang mangita kita diha. O Radyo Bagting og Radyo Bagting News og BBC Entertainment. Kami na usab sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM. Ang mutunol na sa mga balita og kasayuran nga dunay kalabtanan ang katawhan sa dakbayan og lalawigan sa Zamboanga del Sur, lakip na mga kanait nga mga dapit o rehiyon. Manang plaster na mga kabagting og kabalkadas kitong siren. Ang mga angayang mahibaluan, pinagis itong mga headlines din sa itong pagpanag-uban. Uban ang pinaginatimok ang puwersa sa News and Public Affairs sa Baganyan Broadcasting Corporation. BBC Headlines. Sa mga uluhans balita, truck nga dunay kargang soft drinks giingong ni kagarang preno duha ka lalaki samdan sa disgrasya dinis pagadian. Headlines paghihapon sa mga kasayuran, National Shelter Month 2026 gisaulog sa Zamboanga Peninsula pinaagi sa DSOD. Kafgo patay duha ka samdan or duha samdan sa pagpamusil sa Pulumulok South Cotabato. Tulog ang mga individual nga managsamang adunay kasong murder o attempted murder na dakpan sa managlaing operasyon sa Dinas. Army convoy giambusan sa tipo-tipo basilan, pulo ka sundalo usa ka kaasamdan. Tulog critical ang kondisyon. Dugang pang headline, 67 ka jail officer 1 trainees malampusong nakakompleto sa program of instruction sa Manukan, Zamboanga del Norte. Nagampang headlines, 135,000 ka tiger prone fry. Gipang apod-apod sa mga mangingisda sa pagadian. O gaingon man ang mga balita o sabob update sa lakad sa panahon. ITZZ o localized thunderstorms magdala o mga pag-ulan karong adlaw. Sa Zamboanga del Sur mag-uuma, giluba patay dito sa suminot. Zamboanga del Sur nakatalog duha ka managlaing aksidente sa kadalanan nga gikalambagitan sa mga sakyanan kagahapon. Dagan pa nga mga headlines sa dinis tong pagpanag-uban labi ba ang update sa market karong mabati usab ninyo karong adlaw pero unya padapit. Ogaban pa nga mga ngayang sayran sa BBC News Center alas 5:12 na. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, tumakmo, luban ako ang mga IT karong buntaga. O nas Clint diha, o nas Adrian. O dito pa sa palpalan, nanaa si Kuya Marino diha. O ganyang mga batos. O nanay si Alvin mato, no? Nalimot ko si, namimlimot ko sa ngalan si partner niya. O si Mary Ann, puntos ubos. O sa bayaw, nas Mary Ann. O ganyan man si, kining, sa to, Dimar. Ayan, nakalimot na saan. 5-12 na mga kabagting ang kabalkada sa Niana. Ang ngayon ang sungsayran ng mga detalyes kasayuran. Unahon natong update sa lakad sa panahon. Naka-standby si Bagting Initiative Lorenzo Fima. BBC
1: Weather Update. Panahon karong adlaw gumikan kay ang Nibanos nga magdalag pagbundak sa ulan sa Visayas ug Mindanao. Mao kining epekto sa intertropical convergence zone. Matod pa sa pag-asa nga nauman na nga panahon sa buntag makasinati na kita o kainit nga lakat sa panahon na apan mo banos paghihapon ang kalit nga pagbundak sa ulan na pag-abot sa kahaponon lahos na sa kagabhion na hinungdan nga padayon paghihapon gipahisidanan ng publiko nga mag-amping paghihapon na sa mga posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta. Samtang northeasterly wind flow usab ang makapiktara sa mga katawhan nga nanimuyo sa Batanes o Babuyan Islands. Gimiatod pa sa pag-asa nga lauman nga dunay managumon nga kahawanangan o gadyutay lamang nga kalit nga pagbundak sa ulan nga ilang masinatian o nahibiling bahin sa nasod. Apektado usab kini sa localized thunderstorms. Hinungdan nga kalit paghihapon nga makasinatig pagbundak sa ulan sa matag karon og unya nga aduna pay pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Og wala usab gitangtang sa pag-asa ang posibilidad nga masinati ang mga pagbaha ingon man pagdahili sa yuta sa higayon nga mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan. Samtang sa pikas bahin alang sa tuwang mga managat karong adlaw, hunas og tawo sa Pagirian City ani-ana. Alas 2 sa 8 ginang kadlawon, 1.5 meter giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, alas 9.16 karong buntag, 0.3 meter giladmon sa tubig. Subling mutaob, alas 3.39 sa hapon, 1.3 meter giladmon sa tubig. Subling munas, alas 9.19 sa gabi, 0.5 meter giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw, alas 5.33 sa buntag, og musalop pagka alas 5.34 sa hapon. Bagting, 17 Flores sa FEMA sa BLFM, og Radyo Bagting.
0: 106.2 FM. Otoy update sa kahimtang sa lakat sa panahon, hinaot nga inyo hatong tamdan. Anya mag-change ra ba po ng update sa lakat sa panahon, lahi sa buntag, lahi anang sayo sa buntag garon sa makaron. Lahi na pud unya mga kabagting og kabalkada. Kay makabantay mo anang paspas kay iniruga ng mga panganod di matingala kag init ni makalit na pag-ulan ay kumpiyansa kay basigat mo mga nilabhan ana masyakoy perminte ala sige ala 5:15 na dinis to ang tulo manon ng lanog sa bagtingan unang bahin pa lamang kadto kay update pas lakad sa panahon tabuktang ngadto sa report ni bagting 29 o tabuktang ngadto sa Zamboanga del Norte gumikan kay matud pa sa iyahang headlines. Sa Isintay Shetika Jail Officer 1 trainees sa malapusong nakakompleto sa Program of Instruction sa Manukan Zamboanga del Norte. Ang detalye pinagi ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC
2: Live Report. Malampusong nakakumpleto sa Program of Instruction kon POI ang 67 ka Jail Officer 1 kon JO1 na trainees sa Tolls Recognition Rights and Completion Ceremony. Nagipahigayon na niyatong October 4, 2016 sa Camp Brigadier General Arsenio Concepcion, Manukan, Zamboanga del Norte. Ang kalihukan gipanguluhan ni Jail Bureau Regional Director, Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. uban sa pagtambong ni Jail Senior Superintendent Abner Zamora, Assistant Regional Director for Administration o Jail Senior Inspector Brinil Karin, Chief sa Human Resource Development Division kon HRDD. Gila ato sa seremonya ang dedikasyon, disiplina o paglahutay sa mga trainees sa tibuok panahon sa ilang pagbansay. Gipakita usab nila ang ilang mga kahanas, talento, teamwork o camaraderie pinagi sa nagkadayang presentasyon. Ang pagkakumpleto sa POI o sa kaimportanteng lakang sa ilang pag-andam aron mahimong competent, disiplinado o dedicated personnel sa BJMP nga andam sa pagserbisyo sa publiko. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sable FM o Radio Bagting.
0: Ayan, congratulations sa mga nagmalampuson sila mga tinguha nga mamahimong Jail Officer 1 mga kabagting o kabalkadas. Sa pikas bahin sa mga kasayuran, tabuktang ato sa silingan nga mga dapit mga kabagting o kabalkadas kay sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag, Kafgo patay, duha samdan sa pagpamusil sa Pulumulok, South Cotabato. Ang roundup ni sa mga kasayuran ni Buntaga din nilamang slanog sa Bagtingan. Detalye itong sayran! BBC Live Report!
3: Patayon usa ka miyembro sa CAFGO samtang duha ka sibilyan ang nasamdan human gipusil sa upat ka armadong lalaki nga nagsakay og motorsiklo sa junction sa Purok 2 ug Purok 3, Barangay Sulit, Pulomulok, South Cotabato, Lunes sa buntag, Oktubre 5, 2026. Giilang namatay nga si Gerald Calayo Flongkay, 23 anyos, samtang samdan sa saag nga bala sa tiil ug batiis ang mga sibilyan nga sila Ryan Mark Paulo Maslog, 33 anyos, ug Wilfredo Sugilon Maslog Senior, 74 anyos, o gidala sa Provincial General Hospital ang duha alang sa pagtambal. Base sa investigasyon sa Pulomulok MPS, pauli na si Flongkay dihang kalit nga gipusil sa mga suspek nga daling miikyas padulong sa Purok 7. Na-recover sa lugar ang 14 kabaso sa bala o nagpadayon paghihapon ng hot pursuit operation, pag-review sa CCTV o investigasyon aron mahibal-an ang motibo sa pagpamusil, lakip na ang pagkasikop sa mga suspek. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BALFM o Radio Bagting.
0: Alas 5:19, mga kabagting og kabalkadas, mo ito'y mga natala gikan sa silingan nato nga mga lugar samtang sa Pikas Bahin. Baliktad rin sa Zamboanga del Sur. Gumikan kay tulo ka mga individual nga managsamang adunay kasong murder o attempted murder na dakpan sa managlahing operasyon sa lungsod sa Dinas. Ang detalye sa mga report ni Bagting 27, Daryl Aya ay
4: BBC Live Report.
5: Nadakpan sa managlahing operasyon ang tulo ka individual nga managsamang adunay kasong murder o attempted murder sa Dinas Zamboanga del Sur. Unang nadakpan ang 58 anyos nga ginang sa Ginikulalay Dinas pasado alas 12:40 sa kadlawon, samtang paghidangat sa alauna na dyan sa kadlawon nasa kota ang 56 anyos nga lalaki sa Old Mirapaw o ang ikatulo nagpangidaron og 35 anyos nga lalaki sa Purok Rose Barangay Wisming Pulaw Dinas Zamboanga del Sur. Nasa kota ang mga individual pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Assisting Judge sa Regional Trial Court 9 Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur nitong Hunyo 19, 2026 gumikan sa kasong murder nga walay rekomendadong piyansa o attempted murder nga adunay rekomendadong piyansa nga 120,000 pesos. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Dinas MPS ang mga akusado alang sa hustong disposisyon sa kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BALFM o Radio Bagting.
6: 106.0 Radio Bagting.
0: O ito mga nakalap ng mga kasayuran ni Bagting 27 og accomplishment gantos mga otoridad ya, sa lungsod sa Dinas. Bisan pag-asa lagi tagon sa payeto nga gipang buhat, dili man ka madakpan pa sa paggaron. The next time, sa sunod ng mga higayon, adlaw, panahon o tuig baka ha. Kay wa man na natulog ng imuhang kaso dihang napita, basig nagpahuway ra na. Madakpan o madakpan ragyan mga kabagting o kabalkadas. Og sa dugang pagkatapusang hunat sa bulyada sa mga balita sa unang bahin sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan, ining National Shelter Month 2026, gisaulog sa Zamboanga Peninsula, pinaagi sa Department of Housing and Settlement basta kay Diso, di ay, pandamay. Okay, atong sayran ang report ni Ine, pabalik ko sa Bagting 28 sa Kimberly Namuag.
4: BBC Live Report.
3: Gisaulog sa Department of Human Settlements and Urban Development kun DSUD Regional Office 9 uban sa mga partner agencies ang National Shelter Month 2026 karong bulan sa Oktubre. Ubos sa tema nga tahanan na pamayanan kinabukasan, gitakda ang nagkalain-laing kalihukan na nga nagtutok sa pabalay, pagpalambo sa komunidad ug paghatag og impormasyon ug serbisyo alang sa mga pamilya. Lakip sa mga kalihukan ang National Shelter Month kick-off ceremony ug fun run na nga gisugdan ni atong Oktubre 1, 2026 sa Robinson's Pagadian ug Blue Oval Dao Pagadian City. Adao sab sa schedule ang Key Shelter Agencies Office Olympics karong Oktubre 14 hangtod 15. Housing and Real Estate Summit nga ipahigayon karong Oktubre 21 hangtod 22 sa Housing Forum on Housing Rights and Remedies Oktubre 26 ug 2026 sa Planado Conference Oktubre 27 hangtod 29. Samtang pagahimuon usab ang National Shelter Month Culmination Program karong Oktubre 29, 2026 sa Pagadian City. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Agan salamat sa mga kasayuran yung mga kabagting o kabulkadas o gadiin ang report ni Bagting 28 may kalabtanan katos Department of Human Settlements and Urban Development. Mga nadisod 5:23 na. Unang bahin pa lamang katos nung pagbalik, dugang pa mga balita gasayuran po sa standby Kabagting ug Kabulkada sa oras, alas 5:23.
7: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh
11: no!
12: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapasugaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
15: Ikatlong linggo ng Oktubre ay Bone and Joint Awareness Week. Paalala ito para sa ating lahat na alagaan ang ating mga buto at kasukasuhan upang manatiling malakas at aktibo. Balik tayo sa basics. Panatilihin ang tamang postura, magkaroon ng sapat na pahinga at tulog, kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Sa mga simpleng hakbang na ito, matutulungan nating mapanatiling malusog ang ating mga buto at kasukasuhan at mabawasan ang panganib ng mga sakit tulad ng osteoporosis, arthritis at pananakit ng likod. Kaya kumilos, alagaan ang katawan at panatilihing malakas ang ating mga buto at kasukasuhan. Healthy bones and joints, mas aktibong buhay. Maging kampyon ng sarili mong kalusugan.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang lawas. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3 Radio Magbating 106.3
18: Radio Magbating
0: Alas 5:30 na mga kabagting og kabalkadas. Nadawat na nimo kanang clan na nara diyang sequence ni gawas ra diri mo gusto ako ang gibasa di man mo gawas sige ani na to sa partos no nga pagbanaguban mga kabagting og kabalkadas sa nga lanog sa bagtingan paghihapon asa nga standby na mo diha kay dunay tay mga pakisayran pang dugang pang mga balita ini stong nga tulumanon napansa dili pa kini nga to ang tulumanon ang lanog sa bagtingan na ang gipaluyuhan usab kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag aron nga di makapadayon testo ang pagtunol sa mga balita og impormasyon at usab kini sa maayong kabubuton sa mga produkto sa Nature's Gift og kini ang may kalabtanan sa kalit nga kalipong rakag gatuyok ang palibot ayaw tuguti nga ang vertigo makasamok sa imong adlaw-adlaw nga lihok. Verticure Capsule, kauban sa pagatiman, batok sa kalipong o problema sa balanse. Uban pa mga produkto sa Nature's Gift, anayakining Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule o Verticure Capsule o Nerve Flex Capsule. Una mga produkto sa Nature's Gift, nga diin na imong ka-partner sa adlaw-adlaw sa pag-maintain sa maing panlawas. 106.7 Alas 5:32 naka-standby na aras pagtunol sa mga balitang impormasyon na mga report ni Bagting 29. Ini ang may kalabtanan sa nahimong accomplishment sa Denis Pagdian City, labi pas to ang mga mananagat o mangingisdag sa pay term ana basta kay nasa dagat na muhi. 135 mil ka mga tiger prawn fry gipangapod-apod sa mga mangingisda sa Pagdian City. Uy, kanindot ba? Ang detalye sa mga kasayuran ni Cheryl Onyot Lirazan, Bagting 29.
11: BBC Live Report.
2: Gipangapod-apod ang 135 mil ka tiger prawn fry isip livelihood intervention alang sa mga lokal nga mangingisda ug aquaculture growers sa Pagadian City pinaagi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 9. Gipanguluhan ang maong inisyatibo ni BFAR 9 Regional Director Alzaf Conting uban ni PFO Rafi Adelton Pan ug technical staff sa koordinasyon sa City Agriculture Office Fisheries Division sa pagpanguna ni City Agriculturist Engineer Ramon Rodrigo Jr. Tumong sa pag-apod-apod sa dekalidad nga prawn fry nga matabangan ang mga benepisyaryo sa pagpausbaw sa produksyon, pagpalig-on sa ilang panginabuhian o paghatag og dugang oportunidad alang sa malungtarong kita. Padayon na sa bang koordinasyon tali sa BFAR o lokal nga panggamhanan aron masuportahan ang pag-uswag sa local fisheries o aquaculture sector o mapalambo ang panginabuhian sa mga fisher folks. Ako si Cheryl Unyot Lirazan sa Radyo Bagting Pagadian. Tingo, Mindanao.
0: 106.7 Ano lahi may extra ato doy? Sipiat ito para kwan ito para sikbit nga dapit mga kabagting o kabalkadas. Ay alas 5:34 na dinis tong pagpanaguman. Nagagay salamat gumikan sa mga programa makatabang kini ngadto sa mga mangingisda katong bitaw nga wa mo makaila og kini usay ngalan ning tiger kanang prawn fry lakto di pagistorya mga pan manino kanang sibingan ano di po di pasayan lokon mo mani mo dako og lokon basta kay dihan ang mga dagway ingon ani mga kabagting kabalkadas. Oh mga inyuhan ang makita pun inig magharvest na sila ang mapalit na todas market. O di ba ka kung asa ila nila ni kini ihandos. Alas 5:34 mga kabagting kabalkadas sa pagpadayon sa mga balita ug pagtunol sa mga impormasyon. Direta sa mga kasayuran usab nga itunol kanato gikan usab ni Bagting 17 Florence Afima gumikan kay mag-uuma giluba patay dito sa lungsod sa Suminot. Ang detalye sa maong report atong sayran ni Bagting 17.
11: BBC Live Report.
1: Patay ang 50 anyos nga mag-uuma nga residente kini sa Midsalib, Zamboanga del Sur human nga gidungga ba pasado alas 2:30 sa kadlawon na kagahapon sa Purok 3 Barangay Barubuhan Suminot, Zamboanga del Sur. Daling girespondihan sa municipal lakon na Suminot Municipal Police Station na ang taho mahitungod sa maong insidente o silang paghidangat ang biktima giingong nagbuyod kini sa mayuta nga adtong tungura aduna pay pulso nga nagpitik sa iyaha nga kining nagpitik apaan na sa diha nga gidala matud pa kini sa pinakaduol nga balay tambalanan na gideklarar kini nga nakabsa sa hulaman kinabuhi paghidangat sa attending physician na giingon na nga ang biktima or ang mga awtoridad padayon nga nagpahigayon og follow up nga investigasyon na aron nga masuta kung unsa gayod ang nagunang hinungdan na sa pagpanadunggab nga niresulta sa kamatayon na sa nasangpit nga biktima. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 5:36 na mga kabagting o kabalkadas mga gitawag na to bag pwede ragidang malikayan. So, adunay mga panghitabo nga natala nga susama ni ini mga kabagting kabalkada sa so, manghinauton ta nga adunay dinalian nga ning kun ba ang maangkong hustisya ang mao nga biktima. Samtang sa bikes bahin truck nga adunay kargang soft drinks giingong ni kagarang preno duha ka lalaki samdan humana disgrasya dini sa pagadian. Wasak yung mga butilya, apil mga case ani. Wagi na katiid si boy. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
18: BBC Live Report.
3: Duha ka lalaki ang nag-angkon og mga samad human maapil sa disgrasya nga naglambigit sa tulo ka sa Ginana pasado alas 8:40 gapon sa buntaga, Oktubre 5, 2025 sa Maharlika Highway Purok Bahada, Barangay Dao, Pagadian City. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagbiyahe ang usa ka itom nga Yamaha SZ motorcycle nga gimaneho sa 42 anyos nga non-uniform personnel sa Tabina Municipal Police Station. Luyo sa lain pang duha ka bihikulo nga mao ang pula nga Honda Beat motorcycle gimaneho sa 21 anyos nga estudyante ug adunay 43 anyos nga back rider. Samtang usa ka Isuzu drop side truck gimaneho sa 33 anyos nga lalaki gikan sa Iligan City. Matod sa report, kalig nga miatras ang Isuzu drop side truck tungod sa gikatahong pagkagar sa preno niini, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang driver. Nasangit ilalom sa maong bihikulo ang Yamaha SZ motorcycle samtang natumba sa daplin sa dalan ng Honda Beat motorcycle ug ang driver sa Yamaha SZ milokso usab gikan sa motorsiklo aron malikay sa pagkabangga. Samtang nagaangkon og kadaot ang duha ka motorsiklo ug nangatagak sa dalan ang mga butilyang soft drinks nga karga sa truck ug pipila niini na buak. Ang mga driver gidala usab sa Pagadian City Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kim Verlay na Muag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.2 FM. Radio mga makalilisang nga mga panghitabo kay duna magoy mga daghan nga nalambigit mga kabagting og kabalkadas. So sa inguniini baka na mga puno nga tong gisakyan maraw siguro dili kita mo sunsun sa pagsunod. O mabiya na magmaniho ta mga kabagting og kabalkadas labi pa sa mga experience nga kung mga manindog kung balibo. O manang di kay ko musunsun na mga bugat o galdala kung mahimo pa lang magkauna ko. O di baka layo kayo ko. Bahala na. Kaya lisod na kayo, guwata kabalog mong sa'yo mamahitabo o mahitabo, labi mong bugat ang mga karga ni ini mga kabagting o kabalkadas, di ba? So, mo ito siya yung mga natala, gikan deris, Pagadian City, samtang sa pikas bahin. Kining ato ang tulo manon. Ang gipaluyan, asap kini sa mga kabubuton, syempre nagpabiling paghihapong vitaminas mga kabataan. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina.

0: sa report ni Bagting 17, Florence Sofima sa Zamboanga del Sur. Gumikan kay Zamboanga del Sur, nakatala og duha ka managlahing aksidente sa kadalanan nga gikalambigitan sa mga sakyanan kagahapon. Mo ba nitong na-report ni mo ganina ko? Sige, wala ba kung nasipiat pagtawag? Sakto ra. Sige, Bagting 17, Florence Sofima. BBC
1: Live Report. Nakatala ang Zamboanga del Sur og duha ka managlahing aksidente sa kadalanan kagahapong adlawa nga kini ang gikalambigitan sa duha ka mga sakyanan. Una nga dunay nahitabong aksidente sa may barangay Buburay di Mataling Zamboanga del Sur nga nahitabo kini kagahapon sa buntag ug dali kini girespondihan sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa dalian nga pagtambala or dalian nga pagresponde. Matod pa nga ang maong sakyanan, kini matod pa ang padulong sa tulunghaan o sakay ni ang apan. Ang driver, doon na matod pa ay gikuha nga gamit, human nga doon ay nahulog sa kilid siyang lingkuranan. Hinungdan nga wala nawadan kini siyang atensyon sa iyahang nga pagmaniho o dito nilahos ang iyang sakyanan sa kilid nga bahin nga mo hinungdan nga nahagbong ang nasangpit nga sakyanan. Hinungdan usab nga daling girespondihan sa IMDA Rarimo di Mataling og lakip na usab sa kapulisan og sa Bureau of Fire Protection aron na nga ma-rescue ang nasangpit nga sakyanan nga nahulog natong higayon na kilid sa kadalanan. Swerte na lamang nga wala ra usab nakaangkon og grabing mga pango sa kalawasan ang sakay sa mga sakyanan apan isip resulta nakabaton og danyos ang sakyanan nga nahulog sa pangpanga. Samtang sa pikas bahin kagahapon sa hapon usab gumikan sa kusog nga pagbundak sa ulan og ingon man nakatagpilaw matud pa ang driver nini samtang nagmaniho na disgrasya usab ang usa ka sakyanan sa may City of Woodland Bigong Tigbaw Zamboanga del Sur gingon nga padulong sa dakbayan sa pagadian ang nasangpit nga sakyanan o gagikan pa kini sa CI apan gumikan kakalit kini nakatagpilaw ang driver hinungdan nga kini ang nadisgrasya usab og swerte na lamang nga diin wala usab nakabaton og grabing samad sa kalawasan ang driver o luwas ra sab ang driver nene apan nakabaton og danyos ang iyaha nga sakyanan samtang dali usab nga girespondihan sa Tigbaw Municipal Police Station og Bureau of Fire Protection Tigbaw ang nasangpit nga insidente. Pahimangno lamang sa itong mga drivers o sa itong motorista nga panahon na silang pagmaniho, hinahini lang sa pagpadagan aron usab nga makalikay sa disgrasya. Bagting 17, Florence Sofima sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Bell Radyo Bagting. Hinahini lang sa pagmaniho mga kabagting o kabalkadas kay grabe ra bagid kanabang lahi-lahi ang terrain diri sa atong dapit sa Zamboanga del Sur. And yeah, the same time isa gipog ulan-ulan danlog gayang dalan murabag kanabang magkulang unya og tapot inyo mga ligides mga kadalanan kay danlog pod. Labi pa ka itong mga areas nga daghanan pagkaig mga kahoy bitaw niya, dili maigo sa init ang karsada niya, maglumot ang mga daplin, niya pagkuman apply tag brake, di na mohawid. So dapat siya din taon maghinahinay, labi pag dili kay kamus kasinati sa dalan nga inyong giagian. Madisgrasya pa manggali nang nagsigi, perminti na lang gaagi-agi, sino lang nang bago lang tas ang salta sa lugar? Nang kinahanglan dyan natin isulod sa itong huna-huna ha, sa itong pagmaniho. O kinahanglang safety, makabutas itong padulngan nga safe, makauli, usab ta nga safe. Apil na si pag-check matagkaroon niya sa inyong sakyanan. Dili man po siguro na makabalda kung munaog ta para i-check ang inyong mga ligid, i-check ang inyong mga preno, i-check ang kondisyon sa wipers sa inyong sakyanan, o diba ka i-check ang mga lights ni ini, taillight baka guban pa nga mga lights. Kaya aron nga din masiguro ang safety, makauli nga ito sa itong, ito ang makaabot sa itong padulngan nga safe o makapauli o sab nga safe. 5:45 na mga kabagting ng kabalkadas din sa ito ang pagpanaguban sa dugang pang mga balita sa last part. O katapos ang report sa ikaduhang bahin sa itong pagpanaguban sa Lanog Subagtingan. Ang army convoy giambusan sa tipo-tipo basilan na pulo ka sundalo o gusto ka ka-samdan o tulo ka kuan sab individual or tulo ang critical ang condition. Nan ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan.

0: Live Report.
1: Kritikal ang kondisyon sa tulo ka mga sundalo human giambusan ang ilang military convoy sa Southern Bauno, Dagaw, Barangay Badja, Tipo-Tipo, Basilan, alas 7:45 sa buntag kagahapon, Oktobre 5, 2026. Base sa report, pulo ka mga sundalo, usa ka CAFGO active auxiliary kudkaa ang nasamdan sa ambush sa wala pamailing armadong grupo. Gila ang mga nasamdan nga sila si Sergeant Rolando Tumbali Jr., Second Lieutenant John Joseph Madla, Sergeant Carino Guyod, Corporal Anton Gregory D. Guzman, PFC Almer Sinarilios, PFC J. Taripe, Staff Sergeant Alan Vinyegas, Corporal Roel Hagunoy, PFC Glenn Estardo, PFC Mark Anthony Abianares, o Kaanor Saifa Asani. Matod pa nga gikan sa lungsod sa Tipo-Tipo, padulong sa Lamitan City, Basilan, ang military convoy. Nga gipanguluhan ni 45th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Franco Bailon, nga gilang uban sa tulo ka KM-450 military trucks o tulo ka civilian vehicles. Din ang biktima nakaangkon o naglain-laing samad, lakip ang gunshot og shrapnel wounds. Gidala ang mga nasamdan sa Lamitan City District Hospital alang sa nanali nga medikasyon samtang tulo ka mga sundalo nga critical ang ilang kondisyon og dali nga gi-airlift ngadto sa Camp Navarro General Hospital pinagi sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City alang sa dugang pagpanambala. Padayon ang imbestigasyon og operasyon sa militar aron mailhan ang mga responsable sa pag-atake samtang gisusi usab sa mga otoridad ang posibilidad nga retaliatory attack kini nga konektado sa miaging military operation na batok sa notorious wanted person sa Barangay Baimbing, Lamitan City. Bagding 29, Chiril, Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
2: 106.7 Oras sa Sibian sa Radyo Bagding o Bell FM, alas 5:47 na. 106.7
3: Radyo Bagding. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
5: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usab ay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
6: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: 106.2 Radio Magbating.
11: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
2: Alas 5.53 na mga kabagting o kabalkada. So gadiin ato anang sairan ang mga nagkadaiyang mga nakadisplay karon nga isda. Yes, merkado mga kabagting o kabalkada sa part na dere sa ato ang pagtunol sa mga update ikan sa merkado publiko. Kabagting, di ba? So, mo man ay importante kayo ka na maka-update mo pilay presyo sa nagkadaiya nga mga panaliton. Kaya aron nga diin ka mo usab maka-budget diha. Depende sa to ang mga gikinahanglan. O kung nagaling doon na tayo budget, niya, pwede rabitaw makapalita o dilipod bulto isa ka kilo, tunga lang. O muna, dirita sa mga isda karon. O diin na naka-standby na. O wala pa. So ato apang taon-taonan og sa dili pa di ay ato sa ning good morning on bi. Mang good morning lang sa pugo ninyong tanan kay tong sayo-sayo og basa kay wa pa na kuan kana wa pa na connect ang i-connect ko. Oh, good morning day ni Merly Templado. Ayan, dias purok golden flower lumad Pagadian City. Napod si Jocelyn Panganuron, mapon Quiñones, magbuntag. Og ni Ma'am Juanita sa Cecil Calderon Tilaon des Kulumulabe, magbuntag ni mo diha og Wilma Foliedo. Magbuntag usab diha sa may anunang Dumalinaw sa mani Rina Acuzar. Dumalinaw, good morning. Og ingon man Vanix Mutya Mamunga, may buntag Rohilio Balignot, may buntag usab Aljo na Mukatkat, Rispagadian City, may buntag og ni kining Aimee Basailahe usab mga buntag ni mo diha ni Juan Elga. Listening to you. Thank you so much, Nori Amor Prahis. May buntag, May Arat. May buntag, usap sa Altachera, Tiguma. Diya sa Altachera, Sunrise, o gaban pang party sa Tiguma, Pagadian City. O good morning, day usap diha ni Ati Ami Duero, o ni Uncle Toto Duero. O gigan man, Tats Las Cunha. May buntag, o galakip na usap ni Pitoy Hida. Ayan, good morning. Nadyo mga literacy po da kong apelido, Literacy Delicay. Okay, thank you, Johnny Cuba. Nagbuntag, happy listening from Barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur. Oga, lakip na usab ni Elri Bochoy Lite. Magbuntag ni Modiha. Oga, Justado Navarro Inodio. Oga, John Riolin. Magbuntag, Desgipos. Oga, ingon man si Jocelyn Bargayo. Magbuntag, usab ni Modiha. Oga, Nori Amora. Good morning. Yan, mga kabagtingog kabulkada. So, apa na connect, boy? Wala, Jud. Aha, mga kadapita yan. O, samay, di regular phone call na lang, bi. Kayroon nga di makuanta, mga kasuluda yun siya sa iyahang mga reports. O, mga kabagtingog kabulkada. So, dugang pang kwandre. Ito sang i-greet ni ang mga nagpadangat. Meron unya, magkulang tas oras, nabasa na nako. Isa maghanoy, may buntag usap diha sa Baroy Lanao del Norte. Oga Dondon Tormis, diha sa may barangay Kamalig Dumalinao. Oga ingon man ni Ninita Rehidor Lopez, hello, may buntag sa tanang kauban nimo diha sa work. God bless us all. Tas salamat, Ma'am Ninita. Oga Rini Relativo, may buntag sa barangay Lower Dimurok Mulave. Grapi Lagdamin, may buntag usap. Og ni Aljon, oga ingon man ni Angel Aghag. Diya sa Dauan, San Miguel, sa Buanga del Sur, may buntag. Naka-standby na ang report gikan sa Merkado Publiko, isda ano yung presyo ni Bagting 27, Daryl Ayaay. BTC
10: Market Report. Yes, mayong buntag Bagting si Sai. Serbe na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita dari karoon sa may Merkado Publiko. Particular mismo sa may isdaan nga bahin. Ni mga orasa, ato ito no lang kasantangang presyo sa isda nga doon na ni kapilian. Apan pipila pa lamang ang nag-display ni buntaga. Karoon natong sayran, tulingan dala ulo 180, ulo puro 120 ang kilo, bikas 160 nga to 200 ang kilo, unod to 40, ikog 200 nga to 40 ang kilo, tinai 140. Tulingan nga gagmay 100, yellowfin 180 o gamperit 150, bangos 180 nga to 200 ang kilo, bulinaw 120, gutob 180, anduha 180, sigarilyo 180, tamban 50, kubal-kubal 80, salmon 250, dulong-dulong 180, pandawan 140, isaw 200, palutpot 100, trakito 250, danggit 250, o ang kitong 350 o sab ang kilo. Sa barilis, ulo 250 ang kilo, ikog 350, panga 350, straight cut 350, boneless 450, o ang belly 450, o sa tinang iusaba 250 ang kilo. Mao kato ang kasamtang presyo sa mga isda din sa Merkado Publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.7 Radio. Ato mga kabagting ug kabalkadas, kini nga tong tulumanon hantud sa kini sa may kabubuton sa Petron Gasol. Sa inyong pagpamalit og Petron Gasol, kuno galing nahutdan mo LPG halabira. Adto mo dito sa may ilahang kadibitong main nga opisina anaa diha sa may Tapads Dibim, Santiago na og ingon man naslay branch Des Gatas. Lakip na usap sa distributor sila sa LPG Fiesta. O ganyan may mutang dool sa SMC College. O gado ni Branch Dumalinao. O Aurora Tukuran. Ingan man usap sa inyo ang mga mag-uuma diyan. Nga doon ay mga concern labot sa inyong patubig sa irigasyon. O guban pang kalambuan. Nga gusto nyo maangkon. Iba ka problema. Suliran. May kahitlabtanan sa inyong pagpanguma diyan. O inyong irigasyon. National Irrigation Administration. Andam kay taganag muhatag pagtagad ni anak. Pinaagi lamang silang Facebook page. Pwede nyo mapadangat yung reklamo. Di ba ka sa R9 at nia.gov.ph silang email. O di ba ka sa ilang cellphone number 0985-824-4566. Mao ka na ang pahimang notes niya mga kabagting o kabulkadas. Ang resulta is 340 ang 9 p.m. O, gingan man usab, ang pulong ato ibilin nga kaninyo. Nasa Romans 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ayan, para natong tanan, may buntag, salamat. Oras, alas 6 na sa buntag.
11: Radyo Magbating.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
13: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Most women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
13: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
13: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Saint Cecilia,
13: pray for us.
12: Saint John Baptist de la Salle,
13: pray for us.
12: Leave Jesus in our hearts forever.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
14: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Besa Radyo Bagtig, Bell FM, alas 6:06 na sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudayg sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

nalang gabag di Gabalgadas, problema sa Pagadian City kay ang basulo na pasanginlan ang mayor. Radio Magbating. Di ba? Kung dili mayor kabag di Gabalgadas, ang mga tigpatunhay sa campsite Kalina o atong manakupay mao'y basulon. Oh, mao na nga di po nato mababa, mabaso lang uban, no, nga basulon mismo ang mga implementar sa pagpandakop, tungod lagi kay di po sila patas kabag di Gabalgadas sa pagpandakop. Mao na nga inyong trabaho, mandato ninyo nga dakpon, hala sige dakpa to mga masupakon sa balaod, gawas lang natong mga tarong kabag di Gabalgadas. Mao na nga magmatgon tanang Pagadianons or di ba ka mga dumuduong dinas Pagadian City, no? Nga dunay yung mga lugar nga dunay nakabutang ano parking. Ayaw gyud mo kumpiyansa. Kaya every now and then galibot suroy ang ato mga traffic enforcer. Gani pila na kahigayon nga daghan kayong mga sakinan nga naklaman. Dayon ang resulta, magyaw-yaw na dayon ang driver, ang tag-iya mismo. Unya pag ang resulta tagitan-aw tuan ng parking sa dili angang parkingan. Di ba? Sumuna nga maniid-tiid ta. Basin pag-asa na pila. Bintaha, gindiras Pagadian City. Kaya dili lagi kayo stantong hugot kabag tigibal Gabalgadas. Kunin mo ikupara sa uban ng mga syudad, di ba? Adtog Usamis. Adtog dagkong syudad. Cagayan, Davao, di ba? Tuwa dito. Gamay ninyo nga kining kwan, paglapas, trapiko, di ba? Larguhan mo og isyog ticket kabag tigibal Gabalgadas. Dinis Pagadian, bintaha, kaya dili pa kayo tantong hugot ang implementasyon. Muna nga dili ta magmagahi diring napita, no? Nga no, matingala ta ba? Kay kitang tagapagadian, kung muadto ta sa laing lugar, syudad or unsa ba, kugi kita musunod sa ilaha nga kining balaod trapiko. Di ba? Pero pag diri mismo sa tuang lugar, ang nahitabo kabag di Gabalgadas kay mga gahian kay mga ulo. Radio Magbating. Unsa ba ni? Tungod ba kay dili ra kayo ingon nga istrikto ang implementasyon sa pagpahamtang og penalty sa mga masupakon sa balaod trapiko sa Pagadian? Unya panahon pod kun istriktohon ang implementasyon kabag di Gabalgadas, magsige ra gyapog bagulbol ang mga katawhan. Maglibog ka sa mga tao dito sa Pagadian City kay dunay mga katawhan nga mga batasan nga di gyud nimo masabtan. Radio Magbating. Alasay sa 44 na itong oras sa samtang atong tulaman ng Kabag di Gabalgadas, inabagan na sabkini sa National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Alay na itong mga mag-uuma, nga doon ay mga reklamo, pagutana sa mga programa at servisyo sa NIA. Buha, bisita ilang buhata na himutang sa mga Regional Center Balintawag Pagadian. Or diba ka, kontakan sa cellphone number nga 0985-824-4566. Aron nga mahatagan mo og pagpaklaro kung ugaling aduna mo'y gustong ipangutana kabag di Gabalgadas. Maing buntag di ay, at ito na itong good morning si Kuya Butchoy. Good morning, Kuya. O, maing buntag po sa mga sukin di paminaw na to. Good morning ni Double Check. O, Rosalie Daliripin sa Mulong Lapuyan. Marley Templado sa Lumad. Si Aljo na Mukatkat. Adads Magsayo. Vanex Abamunga. O, sa uban pa kabag di Gabalgadas. Good morning. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan sa mga nangapi karong mga orasa, may pangapangapi kaninyong tanan. Samtang sa pika sa bahin kabag di Gabalgadas sa katong giliskutanan karong buntaga, no? Sa ako nang gikaingon, gumikan kay karong si Manaha Manggod, atong gisaulog ang Filipino Elderly Week kabag di Gabalgadas, no? Adlaw o simana sa tuang mga katigwangan, oh, lolo o lola, di ba? National Elderly Filipino Week. So, ang Department of Health, no, nagpasidaan, nagpahimangnos itong mga apuhan nga kinahanglan nga dili ninyo kalimutan, dili ninyo kalimtan ang pagatiman sa inyuhang panlawas. Oh, kay dunay mga lulog-lula na ito niyang napita nga di nagyod kayo ganahan maglihok-lihok kabag di Gabalgadas sa mot na itong mga dagko na bitog edad, gusto na lang nga magsige na lang higda, mubangon rag mukaon, mabasa ra ang kamot kung mukaon kay manghinaw, di ba? O di ba ka mangihi or unsa pa diyang napita? Pero panahon sa pag kinabitaw ang ilahang mga gimbuhaton unta nga regular nga exercise, lakaw-lakaw, manalag 30 minutes lang, no? Regular check up o ingon man kaon sa mga sustansyadong pagkaon, nalimta na kabag di Gabalgadas, no? So, muna yung ang department.

0: to felt nagpahimang no sa itong mga luluglula nga intawon bisan pa to dog idara na mo ayaw mo kalimot sa pag-atiman paghapon sa inyong kaluwasan aron nga mulahutay mo og tam og dugay kabagtig kabulkadas. Oh, di ba? Kay kitang tanan gusto man ta nga dugay pang mutaliwan. Oh, wala gyoy gusto nato nga mamatag sa iyo, di ba? Gusto gyud kay pwede maabot og 100 ang edad. Oh, bahala og giango-ango nakagtama, importante kay 100 ang edad. Paita po na giango-ango nakagtaman 100, murag sakto na siguro oy. Kanang pwede diha lang ka sa kanang dili ango-angon, di ba? Pero daw na gyud mga tawo nga ngunana kabagdig bulkadas, di ba? Dunay uban nga abot og 100 pero wala pa giango-ango. Depende maguna sa magipangkaon, no? Sa magipangkaon at the same time kabagdig bulkadas ang kining lifestyle, no? Sa tuang mga katiguangan, sa dihang sila ang batan-on pa hangtod nga niabot sila karon nga mga pangidaron, di ba? So, ang Department of Health nag-ingon nga kuno galing, no, mga lulog-lula nga nagpaminaw karon. Matod pa sa DOH, mas maayo nga magpabakuna mo batok sa influenza kada tuig. O ingon man, magpabakuna mo batok sa pulmonya. Bisan matod pag kanang kausa lang, no? Alang niya itong nagpangidaron og 60 anyos pataas. O, di ba? Og ingon man, annual check-up og screening, no? Pagpatanaw sa inyo, pagpa-check-up sa inyong mata, sa inyong pandungog, kay dunay basta idara na, mapiktuhan na ba ang pandungog? Yung sa to die? O, di ba? Ano man? Duna gay problema depikto sa pandungog ni mga batanon unsa na kanato mga luluglula. Sa ngipon, no, sa inyo nga dugo, blood pressure, sugar, cholesterol. Sumo ni ang pahimangno sa Department of Health. Exercise kada adlaw. Nga dili mo ubos og 30 minutos lakaw-lakaw lang gud, di ba? O di ba ka silig-silig ginagmay? Oh. Any exercise, no? Nga kaya sa lawas. Ayaw mo sig higda. Kay og magsige mo og higda lupig pa yung mga bedridden nga pasyente ninyo, no? So liok-liok ginagmay gud lakaw-lakaw. Oh, ay lang pud kay palabi kay gabok dagtuhod ang ato mga luluglula. Ingon man, no? Duna ra bay mga katigwangan karon kabagdig kabulkadas, gadi na kayo hilig mukaon og unsa man utanon, di ba? Kay lagi daw no, nitong anatong batan-on pa sila. Gasige na sila kaog utanon, yahantod ba nuno sa pagkatigwang kay magsige lagi hapog utanon. O gusto na po nila kay kining karne, di ba? Wala problema magkarne, pero lang kanunaya. No, mas maayo gayon nga balanse ang pagkaon ninyo kabagdig bulkadas, prutas, utan, isda, di ba? O ingon man, kato mga pagkaon nga, daghag protina mo'y kan-a mga luluglula, no? Pero subong pamalandungon magod, kay mostly sa to ang mga senior citizens karon, di ba? Wala gyud kayo isara nga ikapalit og mga pagkaon nga kana bitaw nga mga masustansyang pagkaon, di ba? Dunay daghang mga tiguang gani karon nga tumakita nga gisigira gyud pa og bulad, di ba? Unsay sustansya nga makuha sa bulad nga tiguang na giginamos? High blood. Oh, di ba? UTI. Tungod kay wa man koy sakto nga budget ka ba, wala saktong kwarta ba nga ikagasto kabagtig ka bulkadas. So mao na ang importante gayod no nga magtanom og mga gulay mga gini, mga anak nga nagpaminaw karon kung galing adto mo mga kining apuhan dihang napita o oh, utani na panalagsa inyo ang apuhan og ingon man atimana ninyo di ba do na man ay mga seniors si mga madawat kada bulan tag 1000 o oh, budgeta nga makuan makaya no ang ilahang mga panginahanglanon. At the same time, bahala, ginagmay lang ang inyuhang nga mahatag sa inyong pamilya, at least ang mga pagkaon sustansyado, no? Ingon man, ayaw kalimtin ninyo yung mga maintenance, mga luluglula, ha? O, oh, kung galing, doon na mo yung mga maintenance karong panahon na gumikan sa inyong mga sakit. Ayaw mo palabi o kining kaon sa mga gidili sa inyuha, bahalag mo tilaw lang gud mo, tambals ka ibog ba? Dili ka bagdig balkadas kay unsaman. Basig bawalan na hala sige hab-hab ra gyapon kay moingon og kaunta mintras kining masulod sa ginhawaan may nang mamatay busog di ba na may mentalidad pud nga ana ang mga tawo oh kaon koto masulod sa ginhawaan kay og mulahan og mamatay at least busog dili gutom oh di ba ang resulta kay mapasagaron sa panlawas aw dili mo dugay natigok Hinuon, no? So muna, dili lang sa mga tiguwang pahimangno usab diya sa mga batan-on nga nagpaminaw garon nga unsa man kining ang atoang lifestyle ba, no? Healthy lifestyle kanunay magipangkaon magani sa tiban, no? Kasi gilag exercise, no? Nasa tiban kay nagbalik diya siya exercise kada buntag, gan siya mag-exercise tayo tuwing umaga. Muna sa tiban kay balik siya sa kinaiyan ang gisugdan kabagdag balkadas ang pag-exercise nganuman. Tugod kay gusto siya nga magpuyo nga healthy kanunay layo sa balatian. So kamo dihang napita ay mo sige og kupay ng cellphone gahini og oras ang inyo gahini og kinihigayon ang inyong panlawas nga maka-exercise bahala gidagmay lang kabagdag balkadas. So, anyway, sa panid rin napita, sa nin text bit, tanaw na to, doon na text nga nanawad kabag de Gabalgadas, ang sa manin napita. Morning sir, sa Cebu, na-adjud place para parkingan, gihimuan o proper place, bawal sa dito ang daghan back riders sa single motor, labi na mga minor nga mga bata, balaod na nila dito, dakupon dyan nila kung na ay makitaan. Oh. Nagi na ni man kabag de Gabalgadas, no? Naingon ani, nga matawag tag mga sakto nga kuan ba, kining palisiya. Pero pangutana na lagi, dyan sa pagkadian, kagihan kay mga ulo ang mga tao. Mahilang o kuan sa ubang nasud, sa ubang lugar, sa panidiri. Double check. Mayang buntag, kanibang dalan nga wala na human sa barangay Lapidian. Kanus ama ni humanon. Walay action ang LGO, bisa na lang tambakan o graba o balas. Daghan kayo na nga disgrasya din hadapita, dugay na kayo, wala gihapon gihuman. Lisod agian, samot na karon nga ting-ulan. Ha? Wala gihapon? Oh, kisa ba'y kapitan diha karon nga naglingkod? Kapitan! Diha sa Lapidian. Oh. Kap, basin og pwede ka makaduol, no? Makaduol sa buhatan sa mayor, aron nga mangayo og tabang mahitungod sa pag paayo ang imong dalan. Kung dili masiminto, at least man lang hangyo, no? Nga matambakan aron nga sakto nagmagian ang inyong makatauhan. Kisa ba'y kapitan sa kuan? Sa kining Lapidian. Oy kapitan, ayaw in tawon na kuan, no? Kay namang gidri, oh. Budili daw, wala gidaw na human. So, itong awag sa kapitan nga kung wala'y saktong budget ang barangay alang sa pagpasiminto o diba ka, pagpaayo ng dalan at tumo sa buhatan sa mayor, diba? Makaoban man mo udili, under man mo sa city mayor. So, dool mo dito, aron mo nga matagaan o kining hinabang, matabangan mo nga mapaayo ang dalan kabagdi Gabalkadas alang sa kaayuhan sa imuhang mga katawhan aron wala na yung mga madisgrasya diyang dapita. Good morning, Barangay Council sa Lapidian. Hinautunta nga yun yung matagaan o pagtagad. Okay? Sa di pa naman na mailit kabagdi Gabalkadas, no? Sa tunang gikaingon, nga dinaghag mga journal sa kapulisan nga itong nadawat karong buntag, sama na lamang nene, nga doon ay smuggled nga sigarilyo nga nasakmit dito sa may labangan, no? Nga niresulta usab sa pagkasikop sa duha ka mga individual kagahapon kini sa hapon na hitabo sa Barangay Lantian Labangan Zamboanga del Sur. Ang Labangan Municipal Police Station dali nga ning action human nga nakadawat og taho kabagdi Gabalkadas mahitungod sa giingong transportation sa smuggled sigarilyo nga ning agi sa nasangpit nga lungsod. Usa matutpak ka Toyota Hi-A sa nga commuter van o di pasero ang van ni siya nga dunay color nga gray, no? Ang giingon nga gikan sa Barangay Balimbingan nga kini ang nababagan sa mga personahe sa Barangay Lantian kabagdi Gabalkadas gumikan lagi sa gikatahapang smuggled nga sigarilyo. Og didto ilahagay yung nakuha kabagdi Gabalkadas ang 29 ka mga master cases sa New Berlin Cigarettes, lakip na usab ang 16 ka master cases sa Fort Cigarettes og 43 ka rims sa New Berlin na Red Cigarettes kabagdi Gabalkadas. Nga sa kinatibukan, nikabat sa 45 ka master cases o 43 ka rims nga mga smuggled nga sigarilyo nga gayton over na ngadto sa Bureau of Customs kabagdi Gabalkadas samtang ang duha ka mga individual ang gibalog na sa Labangan Municipal Police Station human nga napakyas nga nakapakita og dokumento kabagdi Gabalkadas sa pagpamatuod nga legal ang ilahang gikarga nga sigarilyo silang sakyanan. Ingon man, doon na usay wanted person, gumika sa kasong grave threat sa Bayog, na nagpaginaroon ng 37 anyos ang nadakpan kagahapon sa Barangay Liba Bayog, Zamboanga del Sur. Kinihuman na pagaw sa warrant of arrest, panagi sa Regional Trial Court, 9th Judicial Region na Branch 20 Pagadian City nga pinitsan October 5, 2026 nga dunay bail bond girekomendar nga mobalor sa 72,000 pesos bugti siya ng temporary kagawasan, no? Lain pa nga dunay kasong slander, grave slander sa may bayog paghihapon. Nadakpan ang 53 anyos nga individual human usab nga napagawasan og warrant of arrest pinagi sa Municipal Trial Court at 9th Judicial Region Branch 2 Pagadian City. No, dadakpan kini sa barangay Dipuri Bayog, Zamboanga del Sur kagahapon gumikan sa kaso nga grave slander ilalom sa Article 358 nga dunay gamay ra mag bail ban baka gawas ra ni kunay kabayad size mil na sa kasamtangan temporaryo gibalog ang mga dinakpan sa Bayog Municipal Police Station. Ingon man dunay giingong rabire or pagpanulis nga nahitabo dito sa lungsod sa Mulave. Gingon nga 44 anyos nga babayi, gingon nga kining suspect na dakpan kini sa pagpanulis. Rabiri may gigamit sa tulis, di ba? Kay og nang kuan, theft kawat. Mm. Nadakpan kagahapon sa may barangay Dipulo de Mulabi sa Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga individual gingon nga nangawat matud pa kini og unsa man? Oh. Rabiri incident ra pa jewelry. Mm. Ngawat og lahas. Sa may Lugam City, Malolos, Bulacan, layo may kinikawatan. Stilan. Dito nadakpan ni sa Mulawi ha. October 1, paday kini nahitabo kabagdag ng Balkadas. O ingon man, sa kasamtangan, kini giturnover na nga ito o gibalog sa Mulawi Municipal Police Station, samtang gikatakdang giturnover sa Malolos City Police Station, kundi nagsumikad ang iyang kasong giatubang. Okay? So, anyway, daghan pagkwandre, pero mga wanted person naman eh. Oh? Daghan salamat sa pagpaminaw kabagdag kabalkadas. Hangtod na lamang ugma pohon, no? Sa sunod adlaw kay ugma isa misa sa Radyo Bagdig Bell FM atol sa ika-26th anniversary sa Baganyan Broadcasting Corporation. Salamat may buntag, alas 6:58 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila,

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. October is Breast Cancer Awareness Month. Sama-sama nating palawakin ang kaalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Alam mo ba, ang maagang pagtuklas ay mahalaga upang agad na malaman kung may breast cancer at mabigyan ng tamang pangangalaga at gamutan. Kaya mga kababaihan, maging mapagmatsyag sa anumang hindi pangkaraniwang pagbabago sa inyong suso. Tulad ng bukol sa suso, kilikili, pagbabago sa hugis o balat ng suso, o kakaibang lumalabas sa suso. Kung may napapansin kayong ganitong pagbabago, huwag mag-atubiling lumapit at magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o primary care provider sa inyong lugar para sa tamang impormasyon tungkol sa breast cancer screening. Magpakonsulta, magpa-screen at alagaan ang inyong kalusugan. tandaan, maagang pagtuklas, mas maagang pagkilos.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:06 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pizza size sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, LGU Kumalarang mas gipalapdan ang pagpromotar sa ilang kultura o tradisyon.
4: Mga mag-uuma o mananagat sa Pagadian City, giawag sa City Agriculture Office na magparehistro sa RSBSA.
1: Pre-Swiss Challenge Conference, gipahigayon sa NFA Zamboanga del Sur, alang sa disposisyon sa rice byproducts.
4: Sa uluhan sa balitang regional, pagpamusil sa Alameda, Cotabato, gikaangol sa Oseca van driver.
1: Gobernador Mojib Hataman, giduaw ang mga sundalo nga nasamdan sa ambush sa Basilan.
4: Sa mga balita sa kauluhan, dugang benepisyo alang sa mga magtutudlo, gipasalig ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: ASEAN body versus smuggling sa tabako, gipaabante sa Japan, Tobacco International con JTI.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, US Marine arestado tungod sa pagpatay sa usa ka babaye dito sa Japan.
1: Usa patay, duha ang angol sa pagpamusil dito sa Las Vegas, USA.
4: Sa balita ng negosyo, presyo sa LPG, posibleng musaka og 18 pesos kada kilo sa bulan sa Oktubre.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa POC kontento sa performance sa Pilipinas sa baguhay lang natapos nga Asian Games.
4: Sa balita sa kaimsog sa panlawas sa DOH Zamboanga Peninsula, nagpahigayon og training sa basic family planning.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, sumad karong adlaw, nagtimaan sa katapusang biyahe og pagkamartir ni Dr. Jose Rizal.
4: Samtang sa balitang showbiz, sa ASEAN 2026 theme song gikanta sa SB19 official music con official music gipagawas na sa DOT.
1: Og atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Karong sa mga detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Mas gipalapdan na pa sa lokal nga pangagamhanan sa Kumalarang ang pagpromotar sa ilahang adunahang kultura og tradisyon alang sa mga Moro og Subanen atol sa pagsaulog sa World Tourism Day. Gipangunahan sa Municipal Tourism Office ang maong kalihukan isip kabahin sa mga paningkamot sa lungsod nga mapalambo ang sektor sa turismo og mapreserbar ang lokal nga kultura. Pinagi sa maong kasaulogan, gipakita ang nagkadayang tradisyon, kultura og identidad sa mga komunidad nga nagporma sa kasaysayan og kinabuhi sa mga lumad og Moro sa Kumalarang. Gihatagan usab og pagtagad ang kamahinungdanon sa kultura isip usa sa mga potensyal nga mahimong ipakita og ipaambit sa mga bisita og turista nga mobisita sa lungsod. Matod sa lokal nga pangagamhanan, ang pagpalambo sa turismo wala lamang nakasentro sa mga laganan, apan lakip usab ang pagpreserbar sa kultura, tradisyon og mga lokal nga identidad. Nagpadayon ang LGU Kumalarang sa pagpalapad sa mga programa o kalihukan nga nagtumong sa pagpaila sa mga kulturohanon kon kulturanhong bahandi og mga atraksyon sa lungsod ngadto sa mas daghang turista. Gilauman nga pinagi sa mga kalihukan mas mapalig-on ang mas mapalig-on ang pagpasigarbo sa mga residente sa ilang kultura samtang mapalambo sa bang turismo og lokal nga ekonomiya sa Kumalarang.
4: Sa laing detalye sa balitang lokal, giawag sa City Agriculture Office sa Pagadian City ang tanang mag-uuma og mananagata nga magparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kon RSBSA. Ang RSBSA mao ang opisyal nga talaan sa gobyerno alang sa mga mag-uuma og mananagata og magsilbing farmer ID aron magadawat og mga benepisyo sama sa libreng binhi, pinansyal nga tabang, pautang uban pang programa sa gobyerno. Alang sa pagparehistro, gikinahanglan ang valid government ID, duha ka tubay to nga litrato, pamatuod nga mag-uuma o mananagat sama sa titulo sa yuta, kasabutan o barangay certification o geotag. Kinahanglan usab og fill out sa form o papirmahan sa barangay captain, city agriculturist o chairman sa MAFSI, dayon isumiti sa city agriculture office. Gidasig usab ang mga narehistro na nga kanunay i-update ang ilang impormasyon o susihon ang status pinagi sa RSBSA Finder. Para sa dugang impormasyon, mahimong kontakon ang City Agriculture Office Pagadian na pinagi sa Facebook page, email nga pagadiancityagri@gmail.com o cellphone number 0915-246-4979.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa NFA Zamboanga del Sur Branch Office ang Pre-Swiss Challenge Conference kagahapon, October 5, 2026, isip kabahin sa proseso sa disposisyon sa mixed rice byproducts kon MXB o rice hull nga na-recover gikan sa mga contracted rice mills. Tumong sa kalihukan nga mahatagan og impormasyon ang mga interesadong partisipante bahin sa mga kondisyon, proseso og mga lagda alang sa umaabot nga Swiss Challenge, samtang gisiguro ang patas og managsama nga kahigayunan alang sa tanang kwalipikadong bidders subay sa mga patakaran sa NFA. Pinagi sa maong kalihukan, padayon nga gipasiugda sa NFA Zamboanga del Sur Branch Office ang transparency, fairness og accountability sa mataglakang sa pagdumala og disposisyon sa mga rice byproducts.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
4: Angol ang usa ka 45 anyos nga van driver human gipusil sa wala pa mailing suspect sa Purok 1 Barangay Kamansi, Alameda, Cotabato. Pasado la 1:30 sa hapon, October 5, 2026. Giila sa Alameda Municipal Police Station ang biktima nga si Japheth Guillermo, residente sa Barangay Dado, Alameda. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagbiyahe ang biktima gikan Misaya pa padulong sa Alameda, apan kalit nga gipusil siya sa suspect pag-abot sa maong lugar. Naigo ang biktima sa tuong nga bahin sa dughan o gidalagilayon sa usa ka ospital sa Misaya alang sa medikal nga pagtambal. Naka-recover usab ang mga pulis og tulo ka baso sa bala nga gituuhang gikan na sa kalibre 45 nga armas. Parang panggisuta sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil, samtang gilusad na ang hot pursuit operation na aron mailhan og madakpan ang suspect.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, giduaw o gikumusta ni Basilan Governor Mujib Hataman ang kahimtang sa mga sundalong nasamdan sa ambush sa convoy sa Philippine Army sa Tipo-Tipo Basilan kagahapong adlaw October 5, 2026. Inapulo ka personnel sa gobyerno ang samdan human gi-ambush sa wala pa mailing mga armadong lalaki ang military convoy alas 7:45 sa buntag sa may sitio Bauno, Dagaw, Barangay Badja. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa militar, posibleng pagbalos ang motibo sa mga pag-atake na may kalabutan sa naunang operasyon sa Barangay Baimbing, Lamitan City. Di naitabo ang armadong inkwentro na matay matod pa ang ikaduhang asawa ni Saddam Siddiq. Sayang pagbisita personal nga gikumusta ni Governor Hataman ang mga samarang sundalo o gami padayag o suporta alang sa ilang pagpaayo. Nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable sa pag-atake o mapamatud-an ang motibo sa insidente.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Nasyonal.
4: Gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga pagpalapad sa mga allowance, benepisyo ug mga oportunidad para sa mga magtutudlo, isip pag-ila sa ilang importanteng papel sa katilingban. Kini ang giluwatang nga mensahe sa Pangulo atol sa pagsaulog sa 2026 National Teachers Day nga may temang Teacher, Ikaw Naman sa Smart Araneta Coliseum kagahapon. Diin ang gobyerno padayon nga nangita og mga pamaagi aron mapauswag pa ang sitwasyon sa mga magtutudlo. Dugang paniini nga ang mga magtutudlo nagkatampo og labaw pa sa pagtudlo og mga leksyon tungod kay gitabangan nila ang mga estudyante nga makita ang ilang potensyal apil na ang paghulma sa klase sa katilingban nga gusto tukuron sa nasud. Giisgutan usab sa presidente nga ang gobyerno nagpalapad sa mga oportunidad para sa pag-uswag sa karera ubos sa expanded career progression system diin 82,105 ka mga magtutudlo og mga head of schools ang na-promote ni adto Setyembre. Lakip ang 4,125 ka mga personay sa edukasyon sa Rehiyon 2. Ang mga lakang sa gobyerno naglakip usab sa pagpalambo sa paghatag og mga allowance, insentibo ug uban pang mga benepisyo. Lakip na ang World Teachers Day incentive benefit nga gihatag matag October 5. Dugang pa sa presidente nga ang pagproseso sa 2024 performance-based bonus, nagpadayon usab aron mapadali ang pagpagawas niini alang sa mga kwalipikado nga magtutudlo.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipaabante sa Japan at Tobacco International kon JTI sa paghimog usa ka regional nga ASEAN body aron mas epektibong masumpo ang transnational tobacco smuggling human sa mga taho nga Pilipinas ug Malaysia usa sa nagunang sentro nining illegal nga pamatigayon sa Asia Pacific. Sa usa ka media briefing sa Malaysia, ang JTI Anti-Illicit Trade Operations Regional Director nga si Valentin Dingka mingon nga gikinahanglan ang mas ligon nga koordinasyon taliwala sa mga nasud sa Southeast Asia aron bungkagon na ang mga organisadong grupo nga nalambigit sa illegal nga negosyo. Samtang gidayeg ni JTI Philippines Corporate Affairs and Communications Director Shaiful Mapar ang Pilipinas tungod sa estrikto nga pagsunod nini sa mga balaod, nagkanayon pa kini nga ang mga tigama gididaan sa pag-export og mga sigarilyo nga wala magsunod sa mga regulasyon og mga kinahanglang health warnings sa nasud. Taliwala sa katas sa exposure sa Pilipinas sa illegal nga negosyo sa tabako, nagpabilin na gyapon kining priority market sa JTI kung law enforcement initiatives og suporta sa mga balaod nga nagtumo nga masanta ang technical smuggling.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Abroad.
4: Arestado ang usa ka US Marine na tungod sa pagpatay sa usa ka babae sa Okinawa, Japan. Giilang suspect nga si Devin Jacob Ballard, 20 anyos ug naka-assign sa US Marine Corps Air Station sa Fotenma. Samtang biktima usa ka Yagi Ana, 39 anyos. Sumala pa ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi nakaplagan ang patay nga lawas sa biktima sa usa ka hotel sa Naha City. Gipaniguro ni US Marine Corps nga nakig-alayon sila sa mga otoridad sa Japan. Pipila ka mga military bases ang makaplagan sa Okinawa, Japan ug kundiin pipila ka libo ka mga sundalo sa Estados Unidos ang giassign sa maong lugar.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, usapa tayo samtang duha ang angol sa pagpamusil sa downtown Las Vegas sa United States of America Biyernes sa gabi, Oktubre 2. Sumalas kapulisan sa Las Vegas na kadungog ug buto sa pusil ang mga pulis nga nakadeploy sa South Main Street and West Charleston Boulevard, dool lamang sa lugar na hitabuan. Duha ka biktima ang nakaangkon og non-life-threatening injury samtang usa ang dead on arrival sa dihang gidala kini sa Balay Tambalanan. Base sa imbestigasyon ni sangpot sa pagpamusil ang insidente, human ang pisikalan nga panghitabo tali sa mga biktima ug mga suspect kundi ni bunot ug galit sa armas. Ang usa sa mga suspect ug gipusil ang mga biktima una kini nilayas. Wala pa masayri sa kapulisan ang actual nga rason ug motibo sa krimen, ingon man ang identidad sa suspect. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, posibleng musaka og 18 kapesos kada kilo ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG. Karong nga bulan sa Oktubre, kun dili pa mo epekto ang gisuspenso nga excise tax sa LPG. Mato sa LPG Marketers Association kon LPGMA, anaa sa 10 pesos kada kilo ang unang price hike nga gipatuman ni atong Oktubre 3 samtang dugang 5 pesos kada kilo sa Oktubre 10 ug laing 3 pesos kada kilo sa Oktubre 17. Mato ni LPGMA President Arnel T, mas dako ang pagsaka sa presyo sa world market kun itandi sa nahatag nga pagunhod pinaagi sa suspension sa excise tax. Gipasabot ni ini nga nakaapekto sa presyo ang export ban sa China sa pipila ka petroleum products samtang mas dugay usab ang pag-abot sa crude oil gikan sa Estados Unidos tungod sa layo nga biyahe. Wala pa usab makahatag ang LPGMA og tukmang forecast kung usa ka pa ba ang presyo sa LPG sa Nobyembre hangtod sa Pasko, apan matud ni T, posibleng maapektuhan niini ang resulta sa US midterm election sa Nobyembre og ang posibleng negosasyon tali sa US og Iran. Ang mga balita giabagan sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan na pagdala lang og valid ID og down payment anaw sa 5% discount sa mga gadgets. Alang sa kon na usab imong gihulat ato na sa AB Gadgets pagadian na nanimutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran dula lang ilang mga staffs o pwede mo mag-message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na doon ay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, nagkita usab sa mga kasigbit nga lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
1: Gipunting karon sa Philippine Olympic Committee kon POC ang umabot nga Los Angeles Olympics sa sunod nga tuig. Kinihuman wala makabot sa Pilipinas ang target nga gold medal sa baguhay lang natapos nga 20th Asian Games nga gipahigayon sa Aichi, Nagoya, Japan. Matod ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, wala nila makabot ang ilang target nga makakuha og daghang gold medal susama sa miaging Asian Games. Gidugang pa niya masigikinhanglan karon ang papaligun sa pagbansay sa mga atleta. Laki ng pagkuha og mga foreign coach aron mas maandam ang mga atleta sa nasud alang sa umaabot nga LA Olympics sa 2028.
4: Sa detalye sa balita sa Games sa Panlawas, nagpahigayon ng Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development kung DOH sa ZPCHD. Pinagi sa Family Health Unit ug tulo ka adlaw nga training and basic family planning service delivery task para sa community health workers sa Zamboanga City. Gitambungan kini sa unang batch sa mga barangay health workers ug midwives aron mapalambo ang ilang kahibalo ug kahanas sa paghatag og basic family planning services sa ilang mga komunidad, lakip ang reproductive health education, informed choices ug pagmapa sa mga kababayen-an nga anaa sa reproductive age. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS ubay-ubay building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Shul Ubay-ubay, usak obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antolado, general pediatrician, Dr. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalia, General Dentistry, ug Dr. Janine Aliponso, Pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
1: Nasayod Kabag. Alright, mga kabagting o kabukada din hita sa Nasayod Kabag Corner. And of course, Bagting 28. Nasayod Kabag, sumaday karong adlaw, October 6, 1896, maong opisyal nga pagtimaan sa talitapos nga yugto sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal, padulong sa iyang pagkamartir o execution. Sa maong adlaw, formal siyang gipagawas gikan sa prisuhan sa Barcelona. Aron ibalhin sa barko balik sa Manila, usa kalakang sa Espanya nga mao'y nag-abli sa dalan nga bugtian sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa kagawasan sa Pilipinas. Nasayod ka ba nga alas 3 kadlawon pa lang, gipukaw na si Rizal sa iyang selda, Sala 17, sa sikat nga prisuhan sa militar sa Barcelona aron andamon sa iyang pagbalhin. Pagkalas 2 sa hapon, gipatubang si Rizal ni General Eulogio Dispuhol, ang tao nga nagpa-exile kaniya sa dapitan niya tung 1892. Dinopisyal nga gipahibalo si Rizal nga ibalik siya sa Manila aron kasuhan o gwardyahan. Alas 8 sa gabi, inibiyahi ang barkong Colon isip usa ka incomunicado nga piniriso. Gisakay siya sa barkong Colon nga puno sa mga sundalong Espanyol. Ay hanibiyahi ang barko gikan Barcelona padulong sa Pilipinas. Nasayod ka ba nga bisan pa man og voluntaryong ni biyahe si Rizal isip doktor sa Cuba. Kining pag-aresto og pag-insister nga ibalik siya sa Manila, nagpadayag sa kahadlok sa Espanya sa nagpadayong revolusyon sa mga Pilipino. Ang maong biyahe miabot sa Manila niadtong November 3, 1896, din gipriso siya sa Fort Santiago hangtod nga giposil siya sa Bagumbayan niadtong December 30, 1896. Karon nasayod na ka kabagting o kabokada.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Gipagawas na sa Department of Tourism kon DOT ang opisyal nga kanta alang sa ASEAN 2026 nga gikanta sa P-pop group nga SB19. Ang kanta nga Together in Motion gisulat ni Anya Lagman o giarrange nila Jimmy Antiborda o Louis Ocampo. Niadtong Hulyo, gipili usab sa DOT ang SB19 isip Philippine Tourism Ambassadors. Kainumduman nga ang ang Pilipinas maoy napili nga host sa 49th ASEAN Summit kay ipahigayon karong Nobyembre 16 hangtod 18 2026.
1: Ang BBC Bagting Balita, alas 7 mga kabagting kabukada, hatid ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilang may nahimutang diha sa may Santiago dole sa Dibim. Ang ilang lain nga branch na nahimutang sa may Atbang sa Shell Gasoline Station dili sa may Barangay Gatas. Sila sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur. Ngayon pang miabang usab ang Iliana Bayview College na ginosarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College doon ay buntagon, haponon o panggabiin nga mga klase. Musa, wala na'y rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga nagtrabaho. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang sa pikas bahin, mga kabagting kabalkada, ugmang adlawa, mauna ang ika-26 nga anibersaryo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Radio Bagting and Bell FM. Busa, dili ninyo madungog ang BBC Bagting Balita, alas 7 ug mapuhon. Gumikan kay kanang mga orasa, gikan sa Bagtingan sa Katawan, hangtod sa BBC Bagting Balita, alas 7. Kanang mga orasa, doon na pa'y Holy Mass nga ipahigayon din sa ato ang simbahan. So ang inyo ang madungog ug mapuhon, lanog sa Bagtingan lamang. And daghan kayong salamat kaninyong tanan, mga listeners, mga viewers. Lumikan kay, nalakip ka mo, appeal ka mo sa kalampusan, dinis sa ato ang sibihan, appeal mo sa ika-26 nga anibersaryo kay kung walay listeners, dili mo exist ang ato ang sibihan. And of course, ang kinatibok ang puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagting 756. Mga katunag langkong sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namoa.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7.31.
2: BBC Bagting Balita.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po, hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po, at saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, bago niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI.
12: nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
13: Put namin mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
14: Titik.
13: Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ni nanu nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na paradis bila-bila. Please, hiram pausos. Kuan ako, 5-7.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
17: Radyo Magbating.
18: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
19: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Kini, pulsuhan sa mga katawan o karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
20: Mahingala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, Oktubre 6, tuig 2026. Inyo na sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Hindi lamang sa nagunang registration sa rakbayan sa pagalian. O kininyong mahigala, Elmer Bagets Maganay.
21: Kanyang subscribe sa kabutin, mahigala, magigoban ka ninyo sa media. Oras nga, tulumanon ang programang
19: Pulso sa Katawhan.
21: Sabay na, mahigala, kumusta? May adlaw ka na itong tanan. Ay, Martes. Katapusan. Katapusan nga quarter. Sa tuig 2026.
20: Okay, October, November, December man siya.
21: So, mana mga gala, tola na yung isguta, tola na yung pahinomdom, pero wala kita mahimo. Okay, ang gobyerno mga gala, ginapos ang mga kamot sa mga pribadong sektor tungod sa balaod.
20: Nang sahay, din taganahan mo tanaw, ingon nga, ning rollback, unya, gamatoy po kayo, 60 centavos, 50 centavos. Pag yun ni-increase, sus, musigan lang imuhang mata kay lalim ka 5 pesos, 6 pesos, sagdi katol, kalot na lang ka kay, ang isa kalitro ni mong paliton, 5 pesos ang increase, sao na lang.
21: So, muna mga higala, pero wa, magandang mahimo, ano, wagay na himo, wagay, mahimo ang gobyerno, kita pagkaha. Wagay na himo ang presidente mga higala, mga senador, mga binating kay Exona.
20: Ang Department of Energy, nintago na.
21: Oh, wagay na himo, wagay mahimo sila.
20: Huh? Kita pagkaha, nga sige na tayo,
21: sige na tayo,
20: sige na tagpalit o gasolina.
21: So, kining tanan mga higala, balaod, so, kumustahon na to, balaod bang gunde? Oh. Kumustahon na to ang kuan? Ato ang mga
20: sista,
21: mga senador.
20: Butaran na to, tumiaging eleksyon.
21: Ilahaman eh mga higala, kay kuan man eh, balaod man eh. So, doon na po kayo ito, party list nga nag-ingon. Kung balaod ang hinungdan, balaod po ng sulbad.
20: Okay, amindahon naman na siya, pero listen na, maminda kay ang kanang mga kwartahan, mga adunahan, naman ay mga tiyam-tiyam.
21: So, di kaya na mga higala, unya, sa naglibog po ta ba? Ang gikuhaan o gikisay stock, gisuspend. Suspend lang ha. suspend ba nga higala ang kerosene o LPG? Nga, usa sa mga hinungdan, may mahal ng kerosene o LPG, ay mahal ng LPG, kay murason ang mga namaligya ay mahal kayong diesel. Pagkakuntan
20: eh. Pagkakuntan eh. Kay, ang LPG magod, gamitin na naman sa kabulan, mapalit lang ka, kasara. Pero gasolina, krudo, kadadlaw man.
21: Kadadlaw, ginansya, depende. O gasolina ka, depende. Pila ka litro, mahurot mo sulod sa usaka simana.
20: Pareha na to, tubel at 50 pesos, di kadadlaw, kita ang tubel.
21: O na, mga higala nga, diri sa syudad sa Pagadian garon. Tensyon ha?
20: Piyait na ang guwan?
21: Piyait na ang transport sector. Piyait na mga higala tungod sa kamahal. Pero ang pamaagi, doon ay gihimo ang local government units Pagadian, pinaagi ining hugot ng inspeksyon, hugot ng pagpangdakop mga higala sa mga kulorum.
20: Okay, nilikram mo man ang kaning mga legal ng mga naagi franchise. Kay pagreklamo nila manggod, so sa ato pa, na sila'y karibal sa pagpamasahiro. Ibutan talang ang naay franchise kanang banabana na to mga 3,000.
21: Butan to 3,000.

0: Kabaobao, gipangutan na ang pasahiro.
1: Samang ka kana. Isa kay kaane. O wala kay tanan ko wala kay franchise, wala kay plate number.
0: Manang
1: ang color sa sakyanan dili orange.
0: Manang ay mo kumpiyansa katong mga kolorum karon. Kay wa pa mo nasakpi o di pa gyud mo masakpan karon. Masyot regyud mo slaang sa tong mga PNP personnel. Pasalamat po tas tong PNP. Diri mismo sa Pagadian mga higala headed sa taga Pagadian gyud. Oh. Nga chief of police mga higala diri mismo syudad karon. Nindot na yung mga higala kay atong PNP. Makita na nato sa pampublikong lugar karon.
1: Okay na aman siya niya. Naabito ang mga PNP. Usahay, tagduha ka buk sila.
0: Uh-huh.
1: Nasa mga kanto-kanto. Makita niyo sa sentro kay ang kanamag mo mga lugar na adya ang kanang economic kuan, kanang sa mga katauhan na adya ang economy. Sa ato pa na adya ang mga negosyante.
0: Gawas PNP ang mga traffic enforcers po, may pahigayon po mga random checkpoint. Na random, good mga higala. Ito na ikuan nga random kay di na random siya mga higala. Di mo madakpan ang kulurum. Kadaghag ganto ang sindros pagadian. Magdakop, mangingilti, ang gali nga, naghanging magkalusot.
1: Naog mga nita nag-hike.
0: Okay.
1: Naog ta nag-hike kay, dito mo naog, maangin yun. Tanan, hasta ang driver, mamultahan.
0: So, muna siya mga higala nga, random checkpoint. So, ang traffic enforcers, target niya mga higala, kining mga kolorum.
1: Okay.
0: Ang PNP, kumplito.
1: Kumplito ang PNP. Kaya lisensya, ng tanaw sa U-Box, hangin mga abri U-Box, basta na kay mga binuang niya. Pero ang kanyang traffic enforcers, tabalaod sa kining sa franchise sa syudad. Ang mo sita diha, huwag na ba kay franchise, ang traffic enforcers, kay lokal man na siya.
0: Lokal.
1: Pero huwag ka nang mandakop na bisag unsa dili na sila pwede gawas lang kung na ay kauban nga taga LTO
0: Nay taga PNP
1: joint
0: checkpoint joint checkpoint mga higala so muna siya mga higala pero magkumpiyansa muna target karon huwag tanong yung implementar mga higala pinagi ni Mayor Samico
1: okay na, likraw mo magunang franchise. Sige ka to sa opisina ni Mir. Saan mo ni Mir nga di magina mahawala ng franchise? Unya, nag-ingon na ba po itong nag-ingon na mo Mir nga? Kaya sila opisina ni Mamayor, tagaan o kuhan tanan ka ng franchise ang tanang sakyanan.
0: Uy, nakahinom-dom ko na mga higala. Pero, kana ba? Kanang istorya ha? Murara ni mo o gikuhaan o panginabuhian.
2: Next week, mahuman na nga itong pag-implementar sa program. Taas-taas tag mabakunan or daghan or as much as possible ang gipangandoy gid sa Department of Health ug namo 95 to 100% sa mga bata nga grade 1 o grade 7 mabakunahan sa MR anti-D vaccines kay nagpadayon paghihapon nga naatay mga sakit no
1: na mubalik sa unang panahon nga di na kamo rinyo na lang kay ginagmay ihatag ato mga bata-bata.
0: Kay
1: libre na ka. Pwede ako.
0: Nanong mo rinyo pa man ko mga higala nga alkansi man ko. Daghang way gabayad diha. Niya kami. Gabayad niya o sila wala dakpa. Munang
1: ilang gibayaran katulang mga bata-bata.
0: Munang alkansi ni trabaho ani. Puslan manggali. Nga wa sila nagbayad. Nga wa nanakop. Anili po gumuri niyo o franchise? Muna yung disadvantage. Importante dili.
1: Nga na ko yung franchise. Wala na ko rin yun ha?
0: Og dili mo rin niyo mga higala, makuhaan ang panudlanan sa syudad. Makuhaan ang budget. Muubos ang imuhang tax.
1: Muubos ang tax niya. Kwanpon, kanang ang mga tao ba, kanang wala na yung pagsalig sa gobyerno. Kaya, mubayad ta, namang yapo yung mga kulurum. So dili, maayo.
0: So, munang dili sa syudad karon. Ato ni balik-balikon yun. Attention sa mga kulurum.
1: Napatawag ng mga nito ni Mayor kato mga nadakpan.
0: Undangan na lang yun ang ninyo mga higala. Aron, dili mo magkamulta. Wat ay lang ito. Ibabati kadali ang interviews media.
1: Chief of Police.
0: Chief sa traffic. City traffic. Dire mismo
1: si Sir Orly.
0: Sir Orly. Orlen Litte.
3: Kaligikan sa una ug hangtod karon padayon gyud ang atong dakop sa kulurom. Although di kayo ninyo makita ang number sa mga nadakpan tungod kay giallow sa atong city mayor nga magbayad gyud sila og

0: Penalty. Unlike sa katong launching yun sa instruction sa atong city mayor na dakong gitanan o wala lang sa gibuhian kung walay pagtugot gikan siyang opisina. Moto makita na to daghan kayo. Pero since sa humana niya na istorya ang mga operators and drivers sa maong mga kuluro, mauto nga gipabayad niya o gibuhian na to ang maong mga bihikil. Naagihapoy kulurong ginagmay madakpan ang kasagara na kadakop ang ato ang mga membros kapulisan sa syudad sa Pagidian. Tungod kay sa kadaghan sa ilang numbers o sa nature sa ilang trabaho na sila ay duty nga 24/7. So, bisan this oras sa gabi, mag-turnover gihapon sila sa itong opisina o katong mga kulurong. Pero, maulag ito, dili manggod ang tanang kulurong nga gina impound na to tungkol kay mubayad, manggod po sila dayon. Muna nga ma-release report. Pero na po yung mga number of mga bao-bao sa atong impounding area nga nakakuha report impound. Wala pa po nila mabayaran. Yes, oh, makabayad yun. So far sa balaod, wala man po giingon dito nga ikuan na sila, no? Kasi ang mga nadakpa na itong mga kulurong, mga private individuals, mga God. So, ilaha man yung ipanag-iya ang mga bao-bao. So, dili na ito pwede nga ato siyang
1: makuhaon
0: sa ilahang posesyon. Wala man po ginasulti sa balaod nga kuhaon ito silang posesyon. Penalty raman ang giingon dito. Penalty. So, by the time nga makabayad sila, i-release po
1: na. Release na yun. Namo sila ikatakos nga ikabayad dahil mamasahero na po, madakpa na po.
0: Well, mao man giyon sa balaon niya kami kuan po na enforcement ra magud minaram mo sa enforcement. So, ug unsa ra puy naa sa gisulti sa ato balaon, mao ra puy amo ang sundon.
1: Ah, mas mayog dungag.
0: Yes, nagi ko na no. Nay mga una na kaso nga nakaduha ka tulo na gyud nadakpan. Pero kung manang ako personally nagkanda ko mga interview sila. Kuha mo gyud pod, wala puy other means sila, pero maluoy biyata, no? Kay panginabuhi po nila in town. Pero, munang pasabot ko nila nga balaon mo gud ni. So, kami ikaw na po may gasunod sa balaon.
1: Kanibang madakpan, sir, pila may unang pagkadakop, pila may babayad na nila, sir?
0: 1,500 raman dito sa ato ang city ordinance na kanang 2018-400. Nangita ko sa katong, basi na ay mga amendments ba?
1: Dako-dako ba? Parang tagam
0: na yun? Actually na ay plano man ang ato ang SP base sa mga
2: gihimo
0: na oo nga nagnaamog yung mga committee meeting nga gipa-attend. In fact karong alauna imedya na ana po committee meeting gipa-attend na punta dito. So naisgutan naman ni nga i-increase nila ang penalty sa kulurom. Kung kano sana wala pa po ni kay balaon. Basta kami kung unsay available nga balaon nga gipa-enforce sa ato ang opisina, more po yato i-enforce. Sa ato ang balaod nga gibasihan, wala pa yung mga second offense, third offense. Unlike sa LTO nga na sila yung mga violations ito nga na ay first offense, second offense, or third offense. Yes, you know na. 6,000 man ang penalty ito sa LTO. Pero ang LTO actually naapod sila yung mga dako.
2: Yes.
0: Kailangan ko muling nga daily operation naapod. Pero actually, kung atong una-una, ang kulurong karon nga operation, minus na yun. Common nga istorya sa ato ang mga katong na illegal ng mga franchise. Basta ko gislag income karon tungod kay na-minus yun ang kulurong.
1: Na-minus ang kulurong.
0: Tungod sa pagtabang sa ato ang CTPNP, sa pagpanakop kay sa kadaghan sa ilang number, daghan yun kay nadakpan ang CTPNP. So may dako, taas kayo ang kibra siguro, nasa mga 60% ang reduction sa operation sa kulurong. May among nabantayan pero it's pwede siguro mas taas pa ang ang reduction. Kay gamay na lang gyud kaayo ang madakpan sa ato ang mga membros kapulisan og sa ato apong tropa sa city traffic. Minus kayo ang among nadakpan karon sa kulurong tungod kay mibalik mi sa pagmintinar sa kanang karsada diha sa atong sentro para dili maguot. So katong first 1 week na mo motong gi-action gibuhian na mo ang sentro para lang sa operation sa kulurong. Exactly. Part na sa atong education sa kuan mga naka-violate, no? In fact, daghan kayo nagpa-reserve sa atong opisina og number nila kay in case daw na yung mga bakante nga franchise na magpatawag sila kay gusto sila mangabang. Dili pod kaayo mo reklamo ang ato ang mga tigpamasahero.
1: Sa imong opinion, sir, tarong ba na pamahayag nga kuan ko no nga kung sila ko no ang muglingkod apuran daw tanong Frances. Pumasero na lang tatanan, no? Nana, manggalik.
0: Siguro part sa ilang strategy, sa ilang campaign nga para sila ang piliyon. Pero actually, hindi yun na mahitabo.
1: Regulated yun.
0: Kaming mga na-train, nagbase rin sa unsay order sa among labaw.
1: Ibigay hangyo.
0: Nagi, muhangyo sa among maingod. Basta pulis magdakop, dili yun may mo change sa unsay ilahanggi. Sulat nga violation. Kay di ko pwede anak mo, kuan. Mo violate po sa mga protocols sa matag office.
1: Bisag magabi sir, ana ay mga police visibility kada kanto niya, na action jug para paglantaw ay ikom dene. Bisag mga single motor,
0: yes. Tagid
1: sila.
0: Tinod yo tungod kay gipangayuhan sila sa ato ang hipi karon og accomplishment every duty nila. Now, para sa information sa ato ang katawhan sa kuno no, sa sudas sa pagidian, basig nakaingon sila ba nga og traffic na sa amigo ang koloro man. No, dili. Instruction na sa itong mayor, mo na'y fight na to para sumpuon ang kulurom. So, wala kita'y patawas amigo-amigo. Kulurom. Wala kita ng amigo-amigo. Ang ato yun nga, bayari lang ninyo ang kuhan. Kung sa'y ginaingon sa balaod. Kaya maong po instruction sa itong city mayor nga, bayad yun sila. Wala'y gihangyo sa kulurom.
1: O, kanang mo dakpon, sir, ang gihatag nga resibo, gikan na sa city treasurer?
0: Ang trabaho sa traffic resibo? Enforcer o sa mga police, maorag yun ang pag-issue ng citation ticket.
1: Citation.
0: Kung magbayad sila dito yun sa city treasurer's office or any katong collection agent sa ato ang syudad, kaya naaman sila maka-issue man sila resibo.
1: Yeah.
0: Ang violation mo na, no? Kanang inconspicuous display of plate. Kanang tabunan mo na, 2,500 ang ilang bayro na, mas bugat pa na sa kulurong.
1: Ano ang tabunan mo na? Sinos meras ulit na?
0: Na ay mga private, malisyo ito? Siguro nga mga kwan, mga maot og motibo ba? Posible po din ko na kay ako ga-explain mo yan, daghan na punta
2: ang mga no, nakita na gina ninyo, nga yes, tabunan. O ba ang tabunan nila? Ito ninyo, namatay man siguro ang tag-iyaan ng kuwana.
0: Dili gina po hindi. Kay, kinala ang di-display gina to. Kaya nga, sa gipadako na itong, sa atong syudad ang franchise number. Karon in case na yung mga problema, makita siya. So kung tabunan ni mo bawal gyud na.
2: So,
0: pero ang ilang rason na is gikan sila nagwashing. Dahil ilang gipabulat.
1: Matangtang din ang kuana na sir no pink.
0: Dili pod kay machine pwede og makuana siya. Wala ra ba koy nahibaw-an nga nagpakuan ang city government ana nagpahimo og bag. Pwede ra po natangtangon.
3: So at least nga nabati nato no ang iyahang pagpasabot nga base sa ordinansa. Lamo kay ordinansa ang syudad dili man gyud ma basta-basta pud na sila manakop.
4: Okay,
3: kaya ang ordinansa manggod nagingon manggod nga ang tanan nga mga mamasahero dunay princess bisag asa na nga munisipyo.
4: Bisag
3: gina ang balaod.
4: Dili lang kay sa kuan ha sa mga babao, mga tricycle, kun dili sa tanan na.
3: Sa tanan.
4: Oh, kana ding bus.
3: Oh, naamang gyapon na sila franchise.
4: Na under lang sa LTFRB.
3: Oh, lain lang sila.
4: Wala siya mga
3: galahalos. Kaya mo ito magod sila lain-lain ng mga musipyo.
4: Basta
3: so, lain-lain nga local government yun silang agian.
4: Basta public utilities gay ka mga gala. Usa na nila. Transportation man sila. Kinahangla na yung kay franchise.
3: Ay franchise sa local o katong mga dagko na nga basta kaya po sa franchise pero sa gobyerno na.
4: Katong mutabok o lain nga munisipyo under to siya sa LTFRB.
3: Pero national government na.
4: Pero direka sa local sa butang na to sa
3: within the city
4: or
3: within the municipality.
4: Municipality.
3: So ang local na.
4: Ang imong franchise gikan sa local, gikan sa LGU.
3: Oh, mopirma na ang mayor nga siya may naghatag og pagtugot base sa ordinansa.
4: Mao na siya mga higala din dito na dayon. Mao na kinay franchise magama na dayon og ordinansa. Unsay pilay bayronon, katong Mourinho pilay bayronon, katong Wakarinyo pilay bayronon, katong Wairinyo-rinyo pilay bayronon.
3: Kisa po eh, namasahiro niya nga walay franchise.
4: Illegal.
3: Mahimong illegal, napon siya ay penalty.
4: Penalty.
3: O mao naman na, bisag asa na, namag yun na siya. Bisan pag sa musipyo, na siya.
4: So, mo na mga higala nga, kinimangod, gitoyo po ni siya para dili po mahulog nga tanan na lang.
3: Unya sa national government po, appeal na siya sa pagtanaw kun maayo bang pagkadumala so sa kamayor kanan sa franchising. Tanaw na dito, ako na sa iyahang kuan dito, tanaw na, ang mga sakinan dito, ilabang tagaan o franchise, kay basin nung namasayro niya, wala franchise, saan na lang madislas ha?
4: Kung kinimang kong istorya, mga higala nga, katong, wala kuan, pa dagaan o sa to? Pa operito na lang tanan.
3: Pa operito na lang tanan.
4: Onya
3: ang madisgrasya.
4: Onya gawas anang madisgrasya nya ibutang na to be. Katong gustong mamasahiro. Probinsya to probinsya, di ba ka
3: munisipyo? Masahiro lang mo inyo ha.
4: Masahiro lang mo inyo ha dia.
3: Okay.
4: Kami okay, mo gulay
3: franchise.
4: Onya madisgrasya. Din sa may kwan. Dito ka maningil atong gaingon nga mamasahiro mo dia, why franchise?
3: Okay, ang balaod manggod sa Pilipinas, nagingon jud ang tanan nga mamasahiro, dun ay franchise. Unya nakabutang pos balaod sa Pilipinas og kanang lokal ra ka mamasahiro sa munisipyo ra o sa city, o diha basin yung kagalingon ra, diha po ka magkuha. Gawas na sa barangay, kaya ano may barangay level na.
4: Wala na may kwan, wala naman siya ay authority.
3: Okay, may authority, kaya ang authority na, naaman sa local government units, gikan sa city, municipality, na naman.
4: So, doon na tayo part 2, ano yung mga higala?
3: Pabati na to.
4: Pabati po na to, ugma, no? Kaya... Dito po na ito isgutanan ugma mga higala. Ito po nilapitan ng...
3: Dito na ba ang mga traffic lights? Naniga na?
4: Naniga na mga higala. Daga, nay, nalipay. Doa kabuok, nag-post ba nga... Nalipay siya nga... Di na daw magdakop ng LTOs bilya to na.
3: Okay, kung magdakop pa sila niya, nay.
4: Gapos siya.
3: Masamot, huwag
4: ka. Ayan siya nga. Ay, salamat. Ning andar na yung traffic lights dolls bilya to na.
3: Sa Kulumban, ubos ang Sriko.
4: Katong ubos ang Sriko po. Nalipay noon sila noon nga nag-operate ng traffic light dito.
3: Pero naglagot sa lagyuban na yung traffic light, wala na lagi dako. Pero unsa po na yung mga sakinan nga ganubol parking mo niya sa Kulumban dapat.
4: Minaot ang mga higala, tanaw na sa city. Dalirking oras o panahon, ang tulog mga samantak na og sa mga istasyon, kininyo higalas kahanginan.
3: Kini si Elmer Pagis Maganoy.
4: Kini ang sub sa Rex Robotin mga higala, daging salamat sa pagpaminaw, o may adlaw ka na itong tanan.
5: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
6: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Puyentang Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Radio Magbating.